0: Luas pun lima pun calo cai dari cula semua luar lene voi cai mel neuli. Aso lulu le ucan cai yai. Le mana yo le sulman le la. Ale na ufak fong balik cai cua cino le cai fak selawi no cai cua cala misa moa. Peo ne voi le cai cua balik nang le fiong ngal mal mana cipi au tengah vaya. Cala cula yo le fak fina nei le cai fak fong yai na wina mun mulia cula so. Cai mau le lisi fak bopong le aso cai oli cai le cula valu. Leo fat sibaile ali pule ole tatu kopani ole omega kans le sunga ya tongsia palu lo fori tulanga lo ile chochu mala ulanga mo tatu ne vayaso ya ai mai sire tulanga lo ile pisi mo tatu patalo fat tongsia malo sai malo fot tawa tai tiu te manga lu ngal ni ya solulu
1: ya se fu mo lue fo ila sunga li fa salam na ko ta tai ta tu karam el fifi mai ya wa fa fo anga sa mo i pokaram ya la mele pokaram fa tatia al veni sa mo to slima i to lu amo ma malo se tu munia fa malo to tu atinu a mesel neia de fota mo maine ma fan fan ate tie
0: sa ore leitong si a te fa ia tu esele mani au le leio le asolulu o ka se asolulu inga ma ngaia sa u wala solulu ia pa ton wa nga fika mo ngi va ia so a
1: ia pa ton wa ha pa ton wa na ia a
0: sa u wala solulu le ia
1: ya au pou pou pese wè pa mai afika ha
0: ya ya
1: pou pa so pa pe ngin pa yang fa so se pika ki ko e pika o la ko wi
0: yo yo
1: sa ko so aso ma fa pa na pa pe a wa ok on fo ma fika pa mo ra ko mo ma fika o le isi ha
0: fika le aso ka mo fika le aso ke fika fo dis ka ka
1: yo na ko wan me on me mo e ku po yi nga da e ngan me mo wai
0: ha ai e fa me la ko ko dai mi fa mai wai pa ngal me mau kama foi le la fe ba ya nga fika ka nga fika si kama nga ke fa me la la ka fai pe polar kula nga ye e fa ai vida ka ka
1: ke fa me fika mi ya mami la to ya ke fa me fika na les
0: ah ya nga fika ka nga kala nga ye ka ko nga yo
1: ya
0: e ke fika e ke fika nga foi le si ka di si fa fa fo nga ubi nga lo ke le lo pe polar mba ku nga ya, se hoje estou aqui, se. Vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: qui cala et tour kakaya.
1: Et qui est envoyé en fiche de cette pomme ou bien que papa m'a eh, ou qui m'a coupé ma main la veille. Oui,
0: ah, ah, comme moi, femme, eh, qui est coupé la main comme ma coupe.
1: I'm going to go to the shop.
0: Fifi kinga umala saka ma ole alu ma fofa ngala ko yo wale wale lo po fenga kama ya
1: ige me fo otama ah
0: I
1: ya sa tamana to ya su umolo la na
0: toe
1: ya sa tama ya su umala ba
0: yo ya
1: e mo ya na ko atito ah almeno te a fo te Porque se fie la sutina,
0: ma
1: sutina na doyo na sa mai pe pe le le aina,
0: sai ma
1: au, sa pena mo be o man panau, sa pena la e o tama, sa pena sa ma sa ma tama, ah. Al tama na to vi, ino sai mo fica, ah. Yo. E sa la no por pe si, eu que eu for mo fica na res,
0: Ya wa isa o yo la so ta bali ngom ku mi sorry ka u ngar ka tenga nga ai ka ki va vai fo ilu ngop nga ta fina wa au le ngi ka ma so le ke u ngi ngar ya o ya o le ki nga se le ka ngom ku ke u ke u fa fa le la nga poi ya wa ke fa ya ku ya la fu ya ma fo for ki nga la ku ye I fo ring o si nga poi ka ka un ka ke u ke fa le fo ring le poi ya a wang I pe mangumi pe
1: Mais
0: pour le mal,
1: mais pour la latina, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a eu,
0: I'm going to go to the house.
1: Ya fa taila male mon fa fini pour sa no nga po ia a tia ya sa taila bi to ma fo ma ma ai no tina ya pe ya fa so so fo to ma tina me fa ka fit me alo fa tama yo e lu nga ya ai na tuli me tama e o sa ka me se me alo fa ya bole ola fa ko se me alo fo fo ile le a wa se me ya o me ka kan fa ta uta male ye fo la fa mon ye ila to mo fa mon ye tama mo te di me se ta la tama o fa ai ka tu ta fa ta male Al nechula ta te tio te lo le hace lo le ba al ta to va.
0: Ni.
1: Pues na to falta vale de mi cas. Yo no te mar mando falta temi. Ya en mule tula vale nga ngal falta te la mala sunga le ni pasa la u ye por to tai por tas po kalan el ti te mai en wa por to ansamu. Ya mulo manto no fa au. Ya falta lo tula vale ama te la ba mal falta lo samo po fie la ba un mele ko sala mo pa ti ti. Ya falta lo pa to tu fie la ba te de la ba. Pa malo se so mia fa malo so la. Ya on our neighbor told us that not for it that what no less about power to make you all fan out yeah they thought that in I thought to share she for mama being a more oi samo less out to make yeah wo ma for to less out to mana to yeah yeah you know for you la for my for you la fofou mai fo ile afo ile sawa po il fana ya lela to peto sie po pesina me alo fa pa pe fa mai ngol to tour ta to falta mane e lima se la tala e to atule al tinale ai na pa pa pe pele tal sanga dalia le tal sanga sengni ko kalachi ai me ta bale bo le lima se la tala pa pe ta pe na ila e il fana mo la to waso fa pito ya te nani ye ese mai la mai ta to richel fi e ape lima se la tala so sta bale lua fe richel fi ta to pi ap manatua e io na ye na fa pito e fengo fi la ai ye na ta to richel fi e ti mana bana ma e pa yanga bana au mai ke au no te foni no no so le fa ma ma te ki oi mal ta se na ai na fa to ai le ta to wa ta to richel fi io ni si tu la mana to ya au la ma na fa fa na to to si au ni nga le ta to to to sanga le ma to te vai lu sa ese ni ta u sta mo to to sanga le li sta le ma to la ta vale for free tolu to sanga tolu to sanga foi fa ele service for free ya pa pe fo i na fo le finga le wona fitness tolu to sanga ya pa pe na fo la ma no pa tu le ta to to tu tolu to sanga mo le ko kalasi ola e mo fo tolu to sanga la u mo fo inga to tongi ta vale ia awa lo ma lo ma ti no ma ma le lei pe lo sa ola wa sita auto to tongi oni si tu langa la to timbal ri tu langa ye fa ila men e ti dia ma tu sia tai ai di wono mo to mo la fa ila men mi di mai ta ta fa so sa mo to si e fi fi tele la fa ta le mi la ma to finance inside out mi to finance in ye ma la ma tu langa umma na fa ila yo la ku fanga fa ila la ku fanga pe pa wau pe fa ila ta sanga ko la ma tu langa ya ya e bandia to to ya to sia ai wol el ma to to sia io al suo sogno ta uguale il man la mana io ta tu tanga to mana tua fa tua ma tu sia avo ni sono abe au fa ma mamma lo sua fa tu a tu sti da te povi tu se mera to fe la ta fa ma le te su ma ta la au ye io fo ye cha avo ni a mai ni me le mango o to tu tu sia e mo mua te si de ti oi va tu fa so to che mi to finance ai mana mana ina te si de to le to che ti oi pe te ma fa to sa ma te le ai oni si tulanga wa tutu me ia sa mo le abatu fa ma bonga ina fa ngala e o fa ile ila e lo swa fa pele le pele ang a tu e tu lo sa pele le e wo come ke ba al mai sta tu ai e da ko sa ta mai tulanga fa pena ai di end of the day e a fu ai a o te mi la mi sa ke lo swa fa sa mo pe ke inquiry ha ia to e se ia o ma ko la da quelle po fa io tutto il sistema di Cina ma tu pica i scupi da scuro lì ma poi si pensi e ti pensi la vale inquiry io mi si tu langa e a fuori fa sotto a io tu mi sia io ho dato tutto a male e ti ero una vici di fiesta a mua o tu mi sia la tua e fa sa o alta la tua sia e ma male ma lo tu mi sia e fai fuori tu a tu mi sia le isi mi tu mi fuori ta male e mi sa mua tu langa nga e io e ti insieme pena fa sotto a nita tu e abbiamo la tua male sa mua fai abinga tawe sa mo te tongi la ba oita bali ye ai ma fai na so so mi ti oi ke tau tau po u e abi tawe li sa mo ni si tu langa ki ma na mai ye pai na su mai li lu sa la ke ni strai ni pa po tu i man ka lu sa la ke ni strai te le tawe fai lo fi pili no ta to family bench 12 sheets 10 9 11 sheets ta ta to ben na po to yo na high ace maleni sen caravan paso lo mele ta to mini vents o ta to Toyota Wildfire Toyota Alfred pa pe ko ita to Mr. Piante ta to Nissan Serena a close to brand new Serena boost ta to Nissan Serena le 2023 report 25 yo ele ta ta mal fault to no ta to lo swa paso lo mele ta to piti apu ta to to Rangers Toyota Hilux Mitsubishi Triton Mazda PT50 Manta to piki apu ngā le mō te mine. O mai e whaina teo teo ina tene. Mana tō sā mō e specialise le tātō whalta amale e le customai tinga. O le tātō pei o le mauta o ame tōng kia e tō one stop dealer. One stop dealer le dealer alo o mega cars. E kā e tā pena umai tō singa mea umala meta finance, insurance mea umala pa lenga lan tā amale le tau singa lan tā amale mo le sitong tō sangatati. Ele fa pena ta si lasso ta te bafu te sa mo e tolu to sa ta te bafu te ta ta te linga lo ta sa ma ave lo sta ani si pa mamonga to so ni pe mamonga ya paina su mai ma tala mai a pe bal amre fo ta lai lai o le oiva lua fit fit lima balu ta si lua oiva lua fit fit lima balu ta lua al te te fo sa ga ton sia on olua tasi, pātitu ono lima pātasi, olua tasi, pātitu ono lima pātasi. Manu e tele la patrosonga sa mu, kama nia le tu e fai maru te lima te tia, te te atolo te kua la sua taia, te fai si stala taia. Amo tem nei, patul pāfai te fua e tue leuso te tia.
0: Bye!
1: Love you, papi.
0: Bye! Αστόγι! Λέει Ζέκη, λίγο σφουλ, μου μείνετε τσάλεο, λέει Τζούλα Τσάσι. Όλο τσάσι φάφι, τσόλο νιμ φαντάσι, όλο τσάσι φάφι, τσόλο νιμ φαντάσι, τηλεφώνιο σου να τον ξύα. Α, όλο του ατού, σε λίγο σε λάου, Kevin, τη στρέμ να είμαι μανκάου. Ο Τιτι Έιμον Λομτσούα, μου φάει να φάει στα βάλε. Πε, ούμα να σου ατομά, φάει στα βάλε. Banga ubala balta de proclame le vai mai na walo ti tom of tanga ma vai ainga fo le uli ma loli fa ma lo si mo tanto uli mo si ma lo longa no piso nga nuenga ya fai fai le mu fai fai le mu awu va vi va bangi singesi yo e fai foi ma kau po si disi te mi foi de pe fa pe o ke le va ke pe kau kau fia awu kau fia pe kau po si di linga ese pe se koma ah pe si me vre ke koma ya nga ko fa wa foi lo nga nuenga Patalo fatu leva yang leuli. Tuma yang selamat fatu ya folole. Lai ngolo mafu tuma ina I otara. Pamalo atu ya si uto ina la ya fisola I meki. Sila I meki. Leva lo ngolo ngomai le neyo uli mafu tuma ina I hendesen. Manguya ufaiva. Manguya ufaiva. Manguya ufaiva. Jasi le tama wa mantu asolo ngad lema manu ya fo ilo na ngas ngase. Tango fia fo il sungan fuma ya tak fuma ya yoemia. Yofeta yoemia. Nga asongi au fia pa'i atu lambai la utama leo te leo positama postina postabaititi postine pole maile nga olpo kalami saare fifia mai ire ire por kiki yo yo o tatu talai mai samo o tala mai o lai amai tatu po kalami fui leo tatu talami samo a o tatu ire por kiki ostia ya blan po kalami ole atama leva fifia uma ai anga fapea mai por kiki po kalami stia ono o neni usino oye se la fe kawila nga lukiarlo e winsa mai ya amela ukupi Ay, oh, dia fuh dalam kalakan palo kang you sila. Dia ke mafau fau po file wi ku pa ke ari ai. Pori ku pa malu si pori ku pa vai vai. Yo, aka ku polo kiki la kungu ngai ke ngofu ai mo la useleni. Wa kaung akar so ifuang ai ngofu ngi you sila por kiki you sila. Ai ngofu oi Oscaria por kiki Oscaria. Ai lo longo fu ngi ai por kiki samo. Ola la ku pe mo mo samo di semia. La ai fa ingal wen al malo lan chou. E foi le tuanga yo ida tolo nga dum malo o ka o kaya ke o ko ma ko hat o ku ila lo ko loko e por ki kira ku nga ke ma wala use len ele va pe ke pinifiki nga e por ki ki o sa mo por ki ki nge por ki ki nge o le ma wala kupi Mere ku pore ngasu ku e ku lo wer fa fonga la ku. Yo upu wa ka kala ngwa yo. Mere ku pore ava ava bona ngasu. Kalu kalu wer ka ku ka ngofi fu al loko ifa del tatu wa tinu. Ma isi ya ku e ka ngwa o loko ifa del loko wa ku ngu. Ila ka ku ngingi sila ka ku sikisengi. Wa ka ku papa e ma ka ku audi le ngingi sila. Ka ku kala ngor ka ku palo ka del afa. Ilu wa ka ngwa ka so ifa ma. Yo e ba va ipo fi ku ngi ku ngai palo ka yai. Ba ila bu wa lautiki ku ngala pusa. Ia mai baba aipo o fele he fai ngā mālo e taun tūla ima lead time. Se e koe kau kukui lana ka walo amal pensingi le leo ke fai aku alua ngā ingoa. Ia ma fai ngō fiel kako aku le wins. E ke fai koe fai fai interview leo mai ngei ma leo I Amerika le maua. Kari ngā fesiri le pe akarungi le wins. O kau kangi mau fesiri. Aka fesiri a koe ke fai. Fai mali mo le pe mo se kupe le amale amale. O kai fai e fai ngā rubenga. E o ai e ko fia fai ngā rubenga o le ala fai ngā le kupe a mama. Wai vai le susu enga. E uma enga. O kai fai lunga kurunga loka maa fau fau. Sa maa fola fola wa makam pi kau. Pe o kau felesi e pe o kau posi loka maa fau fau. E la leo ki fai kwaisi a uole leo o pole maa ele ngā. Se kako polo kiki rea kungu ngai ke mawe leo kse elei. E leo lo pengifiki ngai ai polo kiki fai le si a kungu. Lala e kako memori ngai mawe polo kiki. Aure kau si dedele ai ngor kanga kai malang vai dedele kamai ki. Moi lo rumanga ima mo leo fale moku. Ma foro foro maari e kau mafuka. Patalo vati o disio tatu paanga. E mika dal ese fatalo fatu le vai ngole uli ya le fisiri mai fami sa kamo fisiri fo ile ile yo le fo mai ile sunga ya ya ele sungal faya onga po fetu yeri seyel te maita yeri fai poi po dela faya ko langa vali ole anga vali ha ole anga vali kongwa ku yeri seyel te maita ele ipo ipo ka ko yo ko kel fanga ku kama ka ka ko yo ba ko kel fanga ku kama ka e se mela ku la vali afa ya ku ko kero kama ki Alofati sa usia pinati uzo alofati ya pinati pinati uli alofati ya ei ori foli ni bayang aloli ya la bakal di ofisi ni ya la ngak kui ya la kako sei li ku kawang vale motan to ya li ya fo ya li fa ya ainga au kako ula le ole ua wa maa kuku waka maiki ya fa ngangat kako kamu kaku fa mole mole wailu o selalu ainga fa talofatu fa ten maf tomai jazz jazz fa talofatu sina leo malo si fo lau delay Patalo fatu le nevang le uli ya Evan Tony. Malo si fuman wia. Patalo fatu le usi anjoy maya pera. Lo fatu sungal fuma. La fui fa ngasolo na fall nevang le asu inai morrewa. Lo fatu ay mo informasina. Malo si fuman laudelei. Tabita si fat tau fatalo fatu tatu poklami mba sidi ositalia. Pama Winterstein fatalo fatu. Ia lenga tofo ile fa talvati ya tapu tau pa uva lusi fomrui ya Sese bali tebe lenga tilo tosi fomo leono minuto ane jan leo leitu la tasi Tali tu la tasi ano wita fo ileo tatu telefone ngan petania Ai fia mua se vai ya mua lusi fomo malolo ino le suka toto mua lunga Ia ole kangesa maritelo ngase ngase so ngaponaivi Lea leo lo ile tatu fangu vai lea mua oe o le tali a lea lea fo omole mawina le toatelo le tatu watu nuu o le atu watau mafa nei vai wa maua le latu si fo maloloina o na ita mama na itinama le toatelo le tatu ai vala au lale telefoni le olu atasi lua o faa maru iva iva iva olu atasi lua o faa maru iva iva iva e maua le fiso sani mo oe leo ufai atu lana wa matua itelele au ngale nei vai mo ilantou ya emaise imantou umalava tato umalava lo fio mana mila ia le fiso sani ai laku lal fo mai au mai ufala Or suka mal kokomo dunga. Tau le ingol vai de. Kela kun forma e fmai. O fe o yedu kokong aru dunga. Ah, par kamale seki. Yosua te o fata lo fatu tatu te tua. Ma futa baina le male pare de au kilani. Ina u tali mal tebele wati le u to e se forma lima minuto ni tan le o le tu la. E tasi. Ba malo wati ya su nemma fleiva. Yoe le apo ko fisili mai po fere ku yelu se ya fsusu ya ya akingar ka makau ku yang bali ale la bali ang bali su yer ka makau ke vaya ko ko oka le aku mo sia vango mo lo ka sei ore ni u mane aso pa fati ya faso anto fi alo fatu yo

So 10 minuto jalan jalan leo late July jasi. Wa ule pipili wa sao. Malelocho wa fa nau nau. Lili Stanley yo mafu chomai nai sini au si jali fa jalo vantu. Pena fo ia sulia nonga ma ya wai. Jalo fa jalo fala va ma lor si fo nau lele. Ailini launi vao. A jalo vatu ni mafu chomai winning Johnny. Ailini le aye le o mawal tatu vai willing Johnny mfaya na vala wane le telefoni le olwa jasi lua o favor vi vai vai va. Ai na unei au kilani le mawal tatu vai te lelo na o ngā mawal soifua o tatu. Mawal tatu soifua maso mātu wola. E kuati tamati fa jalo vatu mafu chobo ina ili ni merepone. Jasi ave pasi le ilo pe pipili pe savali. A tele mele mafau fau wa savali. A tele favlave le aingol tina wa pipili. Yo atiri mai lo me wa fa la vela ma fa fa wo wo wo ngia lo pipiri savari do dal bo wa le ta fa talo fa tu ma lo fa tele ma fa mai lu ngal ta tu programme

po kala mingi o loke mai po vi kuri se aka e maka o kia foi kako Matalo vati a te wila Ti umalu a rewelu Lo mafuta mai na isini au sitalia Malu lava nga lulue Alo fatu malu fo ni tawantai Ya malu lefa malu losi Lo nga ya musika Fa ngofo fide mwodo mafau fau Po a mali vivesi Na wot fa vivesi ya kiri kaku Oli mia fa koko amani ya Ya ya si mida fa vivesi Fu a vivesi mariki nga fa toto otama A vivesi marika ma fa koko Eriki nga Yoe, avivesi mayar ko ingala ko ngi merenga ore ama ya. Ya oyar ko lu makua fa ko fa ora imi ki vivesi ai. Awore ka ma bakulu ali ngale. Ba bakule salu ngale fu fu le lango ya ma e fa ka fa ingale. Ba singa umoe. Ponga nga oyo lu ava ava ya. Pi ore ai bosa war ko ingala ko. Oya lu makua fa ko ko. Ya ki banga ufu fi mailo de ka yo va. Ya la kuno la mal pala mal ie fu ile ka fu fia ko me kalko nyo so ki o ke o ka ule ari ya ke o e ba bo e ya yo wali le apa pe fa pe ngalo di mai ma ya malo di mai ari ya mo ya nga o nga ngi ka kire ko mo mo ko ka si nga o si yo si yo nga o mal bal awale di ya Rose Kalo faya Rose Kasilia le lope pipiri pe momo epe savad o rose. Ya ngor ka apo ya la kikilia. Kasilia ka apo le idori yenge. Ya lo tega no mini te tale o le chula. Kasilia tatu tali watu la vatu pokalame lu itau mo o epe ama etatu faringa.

0: Радио Самуа.
1: Το σύλλημα ευτού. Άμα.
2: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ae tong tong I ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I maasina. O le sleek cars o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu I le tae au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: O fia tu fa tasi ona nonga to pe uma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fa le motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tu tonia lato brokers. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tama ia ne I le trustfinancemortgages.com. E iaia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.

Itu bila jalan wajah ini ia leh culai jasi pada fafong apa ia ini sinau tatu fafifianga telefon dengan percari penecu naci yang oi. Ya pada fafong apa leh tatu wajin wajah telefon lah cuali nak utoi cuali wajah cucu cuma ngadu ngocol ni yaso. Fak malu lah berfak malu lo si malu le final malu lo nsai cucu cuma ngadu ngapi on fengai mau cuali. Ya leh asih me fengai cai deli. Tatu fak moy moy mfarang ulang ule tu oyef so sani maya tatu. Tilo fo yelo te mauna tu wale ongo tilo peto e lua va yaso tu wa ongo le fanau. Ale fak malo fo inai mantua. O ilan tu wale ongafa. Ya male tape reino nai fanau de aso male aso. Fak malo ati ati o tau mantua. O tau fai varo flima yole on sa ia. On sa ia tatu. Sa ia tatu le la umo fo il nikwat. Ya tape na fie fie fo ilia. O tilo peto e ole asata maiti. Tola sata maiti de toi, tola sata maiti de asfa manatu. Motanto, ya wa waila satina, waila sata ma, wa yaya, yaya talvo, yaya kalisi olofa manatu, nepo kalami fo ya, atupulanga talvo, tupulanga talvo, ya, ya fo ila ya, niso kalisi tele ala tupulanga fanga solo. Ole fo ila uta pena motatu nito sanga, ya uma lole sata alfana ya okitop, ya na uma fo ila. Uma foila ia lea. Ea, ole vivesi o tatu le ni tausanga. Ipo kalame pi ona tatu fa'amanatuina. I lea tausanga, malea tausanga. Uma loa tamaiti. Ka kupat patia foile le Christmas. Male tausang fo. To tele lau ila to lea u te iloa e tapene malanga mo Samoa. Te iloa to tele la to lea tapene malanga mo tatu watu no Samoa. Fa malo atua le tatu po kalame ia on sa'i fo itantou. Ea, pa wale mea ko kongilo pasis. Yo. Malah balau sharing ni kerumah. Oh, wah ini kita boleh balau sharing. Ya, dua malu kivi kerumah faham. Boleh ambil sah sharing. Yang ada balau sharing ni, fuh dia rumah sama boy. On beli tatu sama. So, fatalo fah sefurtala, fatalo fah dilu sefur, fatalo fah lima tala. Bangi yuk kalau kurang kalah siripa, fatalo fah dilu kalah sirip. Kalau ayah ale aku ngisi me oka oka. Oka oka ni fing oka ika fuh pale cak aku pe aku. Oka, le levangari ngusila, le levangari oskario. Kamu kira macam aku ngusila esai, aku kupa kufa kufa. Ayah, aku mau ingi kaku esai di manusia. Tatu cie manusia ileli. Tatu cie manusia yatunu nei. Ai oaban Noah, ma awal ay aw mai le tu yatunu le nei. Tatu cie o mai. Tatu cie ngaru lue. Tatu cie ngaru lue. Ai tatu cie le, tatu cie manusia ile tua. Langol le tua, mai manusia le tatu cie manusia. Lea fu ye to unu mai manuye manuye lea tunu ule nei ma tatu I Australia, tatu I America, tatu I Samoa wai lea fu koe. Ka fin suwa susu mani meri a tatu I Samoa. Ya waka koma inge. Lea fu wa amantan oloru lu tatu I Samoa ni taimi. Oi, e o inala tatu tiri tiroi e manuye tunu umal lao langi. E lea ye le fape kako mingi usida kako ke manuye le hai. Lea fu wa emanuye tatu I Samoa ai ona. Tatu te sa ili ili ma tatu wab ai. Tatu tisai ini matatu wawaai. Iwae ngai tatau. Ona mawai ia sisi foi sosialite le motatu. Au le atuai o le atua tatu te manuiai. Yoi. Ya malu ole ongsa. Malu ole lo teli. Wai le wau mafoi la solulu lato. Ya wutala foi le pension. Tala le benefit. Mawala usailengi ngeva yaso vi ia le atua. Fafatei le atua lana faasoa. Tutono lo uainga. Fafatei le atua le malosi. Fafte ile tu le poto, fafte ile tu le mamalam, o nei mea uma utato umaua, o mea mai le li. Ina ne imita mita se tasi, ilona malus. Ia mafape ifo, ia fafteia ili, fafteia ya kaikaya uiloko le hai. Tatu fafteia le lofa mole anga leo le tua, wa ana le sea noa, ia ya te tatu. Ile mafai ona faa wawa fuafuanga, ile mafai na yusu di tayao, ile mafai ona mori siya ufana ulea onga, ile mafai ona mawa ditupe na ua. So sani yau poklame mau fufang itu nolok ay, tatu faftai le tua, esel le yo le tua. Wah tatu fitama, ah fitama fingat tau le ni folang male tatu tia. Ye fa penga, ale ay fo inu itau. Ole olang amal sabalinga, ele ma fa fo ne tatu wawa ay manuio le li, ma tatu tiro tilo le lofo le tua itu nolok ay. Lono winga, et tauane ilu itau le tu folang male ne. Ya. Bangi ka kuma kamu ma eva pa pianga uma ilo ilalo le pa ko anga uma ilo fo ile ai nga fa so soinga ai ko ko fonga e anga ka di peri ka di anga ka di ya o ya e saula o fe me kiri ka di ma kamu ma eva ka di anga apure le nga anga sala ilu dua ikanga
ai amu ia oi pa fa peri ngi fa so so o ka ka so le so kama le ma so kengi le ya fa peri ngi fa so so nga no bo fika ya ringi vi ia so o molu wola e se lo kut poi me lo kut ke ama ko nge ia ia lu tau oi ia ia lu tau o me ti top o tono le ai nga o tono nga lu nga le tua o tono le nga lu nga o nga me uma Ia olu itau umana li tatu folau ngam tatu savelinga. Awa lavangi e safa mai e oak beri fa oso soinga oak u oi li ayang lu ikau wala ui folau e ka yedi le o ia isiru abu de. Ia maku ia makamba e vanga fa oso soinga fo ia kamba e va. Ia wa ofenga ma fu ma li kupa vai vai. Lo mai fula ia li amaku li kupa malusi. Ia maku vai vai ia. O ma yale kupa vai vai le kupa malosi ma vai vai ya ko yale le kupa malosi wa e si alfia malosi ya pa vai vai pa zoza e va vai vai ya du vai vai ya ngi yaso sur tolo mi tolo jay ne ya le tula jasi ma vi fia ka bota to mo malo tanto wa tno malo no sai by the way vela le la Ma kwai kongi fa falo kanga mi manga ia fu ngale wako ele fa ba yaso ia ver vai ma ngir kongi fa fo malo wi fo ir pau kala ko ma ke de yaku pela usai ngari mangi la ngari bang yo le fara sai ngai fa fo kongi dunga ma kwa fara la ma ia afu mangai pala keke ko e pa le la mi le li o ka se ma ngai le mangongi e fara la le la le ko e de kai kai ya ru seling ngau mi afu a mi a mi ia ka ko ya ngai la ngi fo la yo e fa la i fa fo Ceri ceri way lo lau wow ma, kau faham dah siari kum way lah aku, aku awal pok pok koyo. Sul faham ni cerita cerita jasih.

La tatu se mai e batu tatu fasi silanga le nei taime le oli ino utula mal tabule wati le walu sulu walu minute te le tula jasi. Ile ava mal falo tele te tawa e fasi silanga tua ile mafutanga alo buta mafanau ale nei nu ova ye sa fata e fapea. O la fail tatu mafutanga masani le asotona inei sfumo luo se tema le tula jasi le oli. O la faya lea ile lawa o lutu manga mau tuan tu si faa line ti place i mangele. E talon tuai i alo utama whanau wasi o tatu nuu i au kila nei e afio mai. Tatu nuti mea fatasi a walawa le faa mau poina o le mautanga si o tatu nuu. A o faa pea ona iai ile nei atu nuu. I alo fangia ele atua, loo toi seifua maso maatu wala vai vai. I a mamole atua ile aso ua ato faina tatu te whela iai. Pea atu sai marifina ngalo o le tatu tama o le langi. Moni se faa mtalanga faa mwale mole, faa fso taimari tai teifono le telefoni o le olua tasi, tasi oiba lima lua lua valu. Faa aftahi, laulau afono, vaiee au kilani. Pone tangala akopa au kilani ni usila. Fa mole mole e vala uantu ma le fa alalo i tama mteni tuai uma sa hao tawina at kolisio abele o lo alala mpapa ao i au kilani ina ia awai mai le tantu funtanga ua fa atula ngaina e faya lea ile aso ua ta ua ilalo aso tona ise futbol luo se tema ile taimi ile tau li todu ile uli ono fuanga o le youth line i Manukau tasi fa lima St. George Street i Papa Tue Toe. Fa mole mole, ia mana tua la restare lima sfultala mo le tausanga fa tupe ma ia apuila lua olu ono si o ati amati de lua olu fitu. Fa mole mole, ole amafai ona utou awai mai ma tantou mafutai ile nei fonatanga taua alofa tapa au orelangi e mamole antuai lo utou sefua maso matu wola. Fa aftai, ole presteine ma le ofisa a kopa au kilani ni sila. Komiti o leanga nuu PIPC au kilani. Ole ata otoia fa... Ole ata otoia fa la autotofi o pa ia Samoa awa ole papa fa sau tupu fa tulofoi i feoi ole tala lei. Ai fa asisila antu i sui mamalu uma ole komiti o leanga nuu ole mtangaluenga tektasi ole tantu e kalesia PIPC au kilani nei. Ole a faya le tantu fono ili asa fraile nei, ilei tu la se fumal tasi ili tayao ya pinati i o tahuhu. E mana umio le tantu awa a pot poto, fafte tele, vai vai male malo le pepe o le faila utusi, wala wana le telefoni ili olu tasi, olu ono, fitu fitu oiva faa.

Oh, te fafiro ai tatu tunu u mai tatu pulkalame le nei fo yaso ole a reto leola. Ol tu sia Lucas fulfitu alfa upes fulfitu tala fo le tangata le pela fa mai tala Yesu ona fete la yatu le o Yesu. Ua fa pe atu e le ifa mamaina e a le to tino nga fulu a ofea le to aiva. Ole upu mo oile asu le nei fa leo le fa fitai. Voice your gratitude. No ingol me foi lea Elena olo loto fa fitai. E kakau ngai kango. E fa leo le loto fa fitai. A fa yese tasi se mea le lei ia te oe. Ole fautuanga le arweto mo oe le neyasu. Tau mo fai e fa leo le anganga fa fitai. O nisi taimi ua tatu manatu. Ia e sila fia ele tu. Ole me le leu fai eskama moa. E se me kau faa leo e fua. E ke iloa. O lo tango e faa leo lea nganga faa fitai. E le mo lea tua. A e mor ka ngaka lea. Ma fai amai. Le mea le lei. Mo oe. Wa o le langona le lei. O se me oru kango e fai se meises. A e uma fai meise faa fitai. A e leo le ngungu. O le mafua anga le taa ua. O le mele ngei ole. O le tangata i loa nga faa fitai. O nga kasi le nei o amionga, o lo ta ue le tuspaia, tuspa ilea, lua timo teo e tolu. O le tasi le o faa i longa, o aso e ngatai. O le meo le kele orka ngaka, e le i loa nga o nga faa fitai. Tangata fo ie, e makuwa le i loa fai se upu, faa fitai lava. Leela e ka umair kuspaia ya te tato, le ka ua kele, o le mea lea, Olo wilo nga faa leo. Ele nga ole nga nga faa fitai nga ngungu le. Aika umfai faa leo le nga nga faa fikai sita ngata. Ua ye faya se mea le lei mo oe a. Oe sita ngata e nga unga ufo ile e thia manga o se mea maika ngaka. Ae umalo nga faya kusika ngaka se mea le lei iai. Kua ingaloa o nga faa fitai a. Olo ka le thia fia fo ii tangata faa pena. Tangata fo ii e vaku se mea. Ai ngungu mai. Pe a ya orkeri fo ifa ka inga ya so fo ye ka ku a inga fo ine sa mo a vili vili nga ka ka ngi sila e la fo mai se kupe mai si sila se kupe e la fo mai lo se kupe o nga la fo mai ar kupe o fa ai nga me ye pe nga lo nga fo ifa ka se kad vi ke man ku a so fo ilma tu ai nga ma nga fo ma ngi si a vili ko fo ma ko inga se ma ko se kupe i se va yas ya la fo mai fo ilo se kupe ya sole fiu fa kali ma se vi Ya o ka vidi mai fo ile ia ile le sia so fa sol ma wari ku peri se vidi mai fo se sia ri a vidi se fa singa kar a fe mai e u si le fia ile tu fa o ile ia ile ole tu le ka fe ole fe ko ole nga ba ku ku pe fa fa mai a o ka nga ka e fiul kut le ka nga pe a fa ye ke fa ye se mere le ia a e ka ngo ka mo fa e fa leo le nganga fa fai e ia ile tala fo le be fo ile ia yesu Afa penga ka ua ya Yesu mere ka ufa le ufa fukai. Ia oila tatu ka kuke le fa fitai ya. Wa ya Yesu sa mai le uri inga ko se furu fai mai e papala. Ole au le pela. O mai wala au ya Yesu. Yesu e alofa mai. Fa mama ya te imato. Ia fa kula Yesu. Ia vai. O e fa ali au tau le au wasitau langa. Ia o lo tamai le ufa kua kua kala Yesu. Afe mai tala kuspea inga uo. Ake ua la sa avali ho. Ape uo. O fa mama inga ila to o mama ile upu ele le yo ole me fa ko yesu fa mai la le kala o nga ko fo ile tanga ta wai lo ila to o fa mama ina kasil tanga tanga ko fo o ko fo e fa le ol fa fitai wa lu wa ifo ya yesu ma fa fitai ya yesu e tusa ma le me ufai a fer ko ifa vale ai ese ma fo fo E ai se a, e ele pese nga ua oa ili mako wa o nga saa ka makila aiki. Sa ufa ili tala. Kala ika nga ka le pela. E a umalo li tala ili pela. Fa ku usu mali pese fa ili fai ua e fai tanga. E to as furu le pela nao. Ua fiu ka usu ili fai umali pese ili pela. Aeto a iva. Fa ku e to as furu na fa malo lo. E to a tasi na lo to fa fitai. Aeto a iva. Fa ka maki. La fa ili fai umali pese. Aeto a iva ya. Ele hai miska mkike ilo. O fa ku ro ya fa longola la ka ku fa yel mele e to sfulu na fa malolo e to atasina loto fa fitai ai to aiva le ai ni fai ai o ku son ko iva le ai se lo ku fa fitai lo mo vinga le ai ni fai ai
ke fa ingo inga la le ke le ngau sun mako lo kupese le a ele lo nga fa fitai lo mo binga o le tanga talna ele ai so na fa ai se tu lo le tua fa fitai o le loto fa fitai o ngo mele lei wa e fai ai mai se fo tanga te mako ke fa fitai ai ilo lato wanga le lei vi ia o Yesu amen.

Pavongal tatu wa tidol pokalamba la vetu leola nei fai taimba leuli maata ngō fiat fa sole upole tua. Pavtaili sungan fa fengangi ala fai le kopa. Male nei fa maris au fa le nganga mo tatu o leu tatu le taun tatu av pia fa taimba vi inga ilia tui mea o malabu tatu maua. Ia tau fone fa taili tangata nai fai atu isi ngaluenga le leimo oi. Fa vitai ili nga tangata. E te langona lo tue fie fa osof olu tue fie langona se tue fai o seisi mea. Pea e fai ili mele tangata na e fa longa tu lai fa aftai mai. Ale mela leo le fai ato se ngalue ngale le. Ae le se fa aftai. Ia e sa ori sa uluanga le sunga le fa fenga. Ola ule ingi fai ai. Po kama fa ngale wo ai ku fai ai le fare awang. Po fai ba ngalong fai abe ai. Se le maa ngayola upuole le ne yes. I want to go to the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of the fatality of E malosi maleola le ngata fo ilia o mea wa amai tutono lo wainga. Ia, falutele le nganga pa iyo le tuwa iloto mafine ngalo. Waiso o tatu tangata le tatu o nanga mo tatu tau tuwa iliaso maleaso. Alana upu fola fola leo mfayono tatu farangolongo fatasi. Yai! Ea na tau alonga tuwa iliaso tau tuwa masa unanga mo nemalo le tatu watanu faftaitele sa mole atinu pele le tatu maftanga le niyaso. Na afu ise ngana masi tau tuwa le tau tamari ilau fafonga ma le tatu maftanga le niyaso. Yo tatu we vaivanga masani. Upu masani tatu te suam tatu tartalie aia mamori atu ia se nganga ole fifia ia atoe mamori sin ate ole ne yasu ale ala se ngana te tia ole tautamari ilau fafunga tue fafo imai se leo te tia masi tala te tia ia ele ne yasu ae fafte tele sa mole atu nupele le tatu maftanga ne yasu atoa ta tatu feilo ifule aso atayau fao waia tatu pokalame manuel tau maftanga mali tua faya funga mua seo manu fansisiane lewa tapena mai ya wale fao wino tatu pokalame sepa ifu istaime lea fia fia nanei tatu feilo ili aso atayau ili alofa maleanga leyo tatu watua soifuwa ya manu ya

Fifele nganga e choi e faa chala faa chula di vai o lea wuli ma chango fiede o lea solulu lea solu chupu lea suiva. O le dima sino sitema lua afe lua se fulu male hono ilang mai mo malang faa funga anga sa mua ma lola ngā lue. E malo foi leo tsai malo te wa tai wa tato o lia maruia le o ngā tolu ngale mo. O le dima foi vei aso ile lo fam langa leo le tapa au sili ilu. Nga wa jaitai mei lo tau sui fua. Malamantu ne yola tatu tutoe fi tapa ilunga pia mga nganu le ea le radio Samoa Tasi Lima. Iwa tolu wa mouma au kilani ni sila male tasi ono tesi male tasi fa moi Samoa. Ma alole fai ole faiva ma alole on sa italo sia. Ole dae maruia me uma ile lofa malanga lei. Ole tatu tapa au sili ilunga. Ya e molile fa malumur fa titele le tau tumula undanga le fitalinga ya titia pia ni yele tau maftanga. Maile town a lila see you remember before you steam me like want to on low and to fat shay the political member now only my funga more see you here for the fia fia la nay yeah so you in like to wing all the time we be on the tomo while my for the funda ile amatanga all living time all the time to tongo wa ola an born boy on to get really in a yele manulu yeah mo yele manulu te tailo il vanga le ngan lui fa fo ile po ana po mo le va via ona le la pe fa pe email manulu. Yeah, I only to eat. I am eat out really. Yeah, you know, I from I have. I live malulu kid. Ah, but one morning, but one malulu on Sunday. Yeah, I pay for it on the Molly Mawina. Lang malu my on Sunday. Nice you, tiny. Fat jar fat. Let me for you. I go down. Only let tap on the malu. I want to pay on the tour. All of fat fat let man. So se fat jar fat. Tell me, grab a leg and take down on Lucilla. Yeah, but before you let tap on fat, see the man is Samo. Malone Tatano, ya malo fui leon sai. Ilentua malone firgano, wala wala to singa. Olanda lafu ma moi leon tovine, malefo in tovine. Tao siolo mo pele malo siolo tino, and silly silly ai. La le ganga, wale tua malona firgano. Tamama tida man tua. Ah, my ulua, ah, my uto, ah, my ear. Le neva hang on our woolly ear, old te fat tan fantum fat, malo fat toa toy shoot tida ya fair fun. Ya fa before ilain malo fa tele ya mole malo fa fo ile santa ma ya ai ole mele te vai to ai ali fan ya o ngai ki malo ya ole la ve fo lo lo malo si o si ta ma ya ti ti ai fa tele mole malo fa ile ngai te leo ta sanga mole po ile aso mole aso wa fo ile ma wa ile malo si. If what we know, he'll talk to him all, but he's a man of that. So, do you follow one, two, for me, or nine? Feel a little man of your ship, King Aya, Berry, Berry. Yeah, my love, I'll tank, I'll tank, yeah, little sister, he'll tell my eye down. He'll ask my lair for yes, I'll tell you for you, no me, or follow out. Be on a one, two, for my, ya jalousia olo bruia yang anwenga pion fenga yai al malusio lu ele ngante tono au kilani au ni sila anto le ma wa mele tantu tu tu ele ni foi vaing ola wu jeng dane yelo tantu wa tlo wi samo ma loli fa yor faiva ma lo foi le onsa ya jalousia ola daya fo e unga umana ya tantu walu mfana. Ile ni fo ya solul to do fo ile wa solu o la so antra ya o la so freely o na mai fo ile o le ya va ya so bo mo o le ma sina le ni on November be on that to yang a mai ele ve sul ni on to so ile la ia le o va ya so elu a to elu va ya so quanto lo tolu on sa un ye to fo ile ia le le finga ma lo longa ale fa na ya. Ele nga tei lea ole amba wa antu ema le loto o tamitia ele dama si le fope a tatu wawlia ele lofa malea nga lele yo le tua fefe ili vavi ole wa tatu ili masina lo naiva ya ulia lo fo yu kitopa loku ka maiki sa so o masu enga lau nga tongi ya kako pa o lo fo ila ele ya so fia fia nga ole lua weekend nga epi ka ufa umi umi ya po le ala porka imi fayir kako wafo tatu kilisi masima le tausanga fo wole de ya tausanga. Ya onga koe a maka fo ila ia lea a efie fia lan fana ya wa lea fo ole fia nga ila ntoma le tu wanga ya ole ava doa fo ila daima fo yoda wida tuwena ya tato wala mafana michelle au laiki nga wa sifuru wongo a sifuru fiku sifuru vat oe fata itai
Fantaitaina su ele pa time violet e amantahi ona eilo a ele fingo fieringa wenga umatuana ifa oleanga ifinga wenga ileas umleas wale to sing on tanto le fanda ya oleana vole memo umileas kong ah si ole ben kauria orna wamba warga siri ele or siri I am bawa mayela experience ina ia mafaye ona e sila fia oni usila malede yola ele o se tūlanga whaingo fia o leo atu a ora kā kō kirishimas e palasi lea so lus lea so whareine a so lusu malima nā la masino te se maulona wing ya e long week e nei fo I kā kō inga wa palasi lea so whareine lona winga boxing day boxing day e lea so tōna a ya longo winga ka whilanga smano lo mela sunga fu a ya ona fa wo wo tui fo ile wa le fo ipa ule tau sunga fu ile aso fo reile aso mo mua e pe ona over ai e tui lunga le tanto ka le nale le rinvaing o le awo ya wala wale dofu sil fia le tanto o tado but tala vantu ile rinvaing o le aso I Spencer fia ui ma lo fa tele ma tumai ele rinvo I vaing o le aso situ maua I oi ya ke pole le ifo la au ina mai te tia nei a u lela u mau kango kui na kalamba a inga mau pa tano fantu le ringa ingo le au li junior moli moli ya tano si olo solonga le nei tato ngā ruenga e pei ona whenga yai na o wala wantua na fi o ili malai vat lili fa e fo isa tasi o le whanau ba fi ngā malanga ya tunu e mamau soli awa whake ia la o whake ia lo olwa soli Well, it's if we falling on you, look at Kumalava, Lily, out of a million drop off a year late. Oh, Malanga. Oh, let away you falling away for 49 check in. Yeah, Fanga Malanga, Anga, he learned to do a sign. Eh, oh, come up, sorry. A cowmay, for she live like a kiddie going on Malavali. Oh, fifth, the cow work up on Malavali. Wa makua yoka maka ili kapaka le au ka formele job of fighting until mlevalin son ili ma yarka wur kapaka

Ya, lea nga iyo trinan malayval. Ngoke kia kwan pasyeng. Sol, on makwambang iyo alo vavyole alo gako service liya. Ya, mahalo le foy, mahalo foy le sila, mahalo le fa toto. Ya, te uto malava ave tavan, ave pasi, ave taxi, ave Uber. Ya, maso se iyo, ave loli, ave masin, ave train. Ya, nga, fantala fantu ya, toto le divayang olaw. Ale meu que foi yakua. Choli, ala se tum, tumo tangata mailan to no usaina, mailan to asia. Ea ailing or kasila valid. Befa e pe di ma valid, nga yanga yakuisha. So, awe kafefe. Or kangur kanko kapak, seli. Ele sini e ya la aku il mektono, vilele il mlevali, leanga yol mlevali. Makua maka ukir ka unga kare olo chuma na tua ile vai tau ile fo fo winal dan to male vale ya na atongo ta ole lus fo monku ile luai kula ile ugo ye se me va pena fa se fo mar koruka son se fi vale le ya riga come e manga ye la kala karka paka ole ka unga kana ole ka pa ile sini ile la la Yeah, the late for Talavantia Testiva. Ma Vaisingano Samu Matea, Maria Tele, Yelfinga Yimangan, Wing Olewa, Failo Mai, Yelmatu, two or a fan of Leana Fabella on Maumawola or Soifua, Antoai Malena Watina, Ilfan of Lavilena, two like Mai, Ilif Amatanga, already for Ivayasu, Olemakwa. Fa boy lotto le name ta upepeno tu la ma yele le pito no le roto rua ai o se taimi ya on ta to wanga ya tu la yele ya ye fa ilo antu pe ta ifia tu sanga ona ile fa la ta lo fa ya fa mi chela nga ngole tua iola wa ai ya bra fa le vlave pe on tu la ma ile pole sanga fuo o ma

Well, if you're not sure if you're feeling more than a twain, I am a fan now for you. I ain't all there, I fat muddy by. Little for young only less, lono less, so even you say, Tema, Luafe, Los Fulu, Maleo. And so even you say, Tema, Luafe, Malatasi, Len, Fat Bella, and I got you to what? Yen, if I lele, Fella, what you ain't going to tell out then? Ito tonua America mafapele o na faida ia le afo I World Trade Center. Ea ele ngantai leo lena yei leisi lena tofu atu I autafa. O le fale fo I lele o le Pentagon. O le nofuanga tu tutonu lea. O ngā luenga mafisota inga a le Navy Militeli. Ea ma vaenga umwe puipui ele saunga le muo le antonu o America. Ele na fo I tausanga. Elegant to lay ill valen in the pot willy, you all know Fangalena to my file out fat to profile of lavi. Avianga yaila valen tanto to Banatua, young Ango Ilantona, Mawalan to Suifua. He left for a fat of lavi matotia, a bay on La Willoa, Lalolangi, Lada to Sanga. Yeah, say yo, my 40 ill, they to Sanga, Lord Tanto Manatua. Yeah, Ilanto, Owa, Malilu. Au le fwela na sao noa I maleli Preston ya Donald Trump. Fumei ole teimi lea. Ea safa pelea ona lavea ina maiei o ia ile ground floor. Ea po le don fwanga le mamau tele male World Trade Center. Ina ua tupu le fata blavi le pe ona tulai mai. Ole mela le ta ua mai le lipot. Ea se I kau fata maong ia pe mo po ngā fianga yei le li Preston. Ile te milen tu poil fat of lavi. Pe ole mea e moi. Pe a mawani yon fat maoni yanga. Ea po ole mea ni mafo fonga ole li pristene ya ole fat iloma. Ea a o tanto manatuai ilanto. To te le yon mak wawai o lanto soifu. Talo vai. On televanti e rito sifa ma jons te lea. Le mafo to mei le divang ola. Uli fam te le mafo to mei. Ile tu tu a fa wole radio Samoa. Fai un ola vaya sone ile ta lungu muli muli lea. Ile va ole ole pleki ni usila ma le au ma losi a Afrika I saute. Fan ta longa fai tau lia. E pe ole ta alo aile ole pleki ma le Springboks. Tolu lewa ma ea. Lua manu ma loa Afrika I saute. Tasi le manu ma lo ale ole pleki. Olo yaila ma se mate matenga I le timi le ni. Olo fa pe ma yeini si ole au mate mate bole au tu stal. Anto nu ole ava no le le ya le to e fa fui e tuen le li I la wi loa I le tulang o le first 5 8. Ia bole numero se fulu mula on peleki I le tele u tusanga un vai le li o richi ma unga. E fa pe leo na amata I le tulang o le numero se fulu le mula on peleki I le fai unga le vea su nei. Manatua. Ole ta longa le dei le ole pere ya ole a faya le ele pitono o Baltimore tono America ma a ferike son telva a fai un ole ye sunday ya mai a fo ole chimi mole mole ta no ai pe no tui ya ele le io richi ma unga le jersey le ole pere ki e se ma ya ele ta longa le ta lo ya ya ole chong sangai lua filu tolu le tam sangoli por le lang le na chani ba lo ile into the war for run ya mai ole na sa no le li fa ya onga ya de rainy ile de ya so ole wa ye manachu ole ava pe le on a share a pe tufa ya le monga tele le o lo o hamuina ele to tele o tamata alo yo lo ta alo ile va ya so ma le a fo I va ya so Ya mai ole afa pele ya ona ye silsila inisiu swinga ole afa pele on fil fili ye ile awon on pleki mole chalong mul muli ile fai un ole ni yes ya ese se un mala ngon no tanga ese se fo I fina ngalo pe ona fa lia ya mai ya un antile le mele ole manolo por fo ye ina ile fa pe ole man malo ya ngamang malo ya le chimi ole un ga ole bele ole fo ye ina por malo Enjoy ti matai le upenga matoi sila sila le pulenga mata mata a po oa mea lana faa le tun. Pe te lea tu mea se se, ina ilo mea sao, ia pe pau a ua malo sikile ha kulisi au ya la to. Ea ole la fa maile to tele, ole mana ya ole tu langa lewa ye ile ta tianga ole olupeleki, ilana malanga ta milo lewa la malama fai. Ea ele le ye yana ta pedanga mole ipo lalangi ile tausanga fo, tali malo ile tunu Australia.
Yeah. See your tattoo fat tiny tiny da. Walele your Ruben Love. Yeah. Olena amatile numero se follow italo ngo malavai onno. Ale ol peleki chan wono fil filia. E avea oia masuyo ol peleki. Il day for it to sing. Yeah. I see your tattoo fat tiny tiny. Pole al kimileo la sa wintu ole lisi leo le pleki wa into telefoni leo joi tili mai nei New Zealand ona o manu anga e au fiai maleli ka teni a ari sovea e ona ole manu anga lena ave I tuole ta longa lona tol lena fai e dai le pito no leo sa wintu I Afrika I sute e lea sosana se imbabai tunei e jai kako whakarikani la pole al fila ngano leli fai a onga e a joi male fai a onga langolango ia fai longon tana umanga male pule ngalo le pleki Ya po ile ole ambo mua o ile la lo na lua ile chano mul muli a New Zealand ya po lo pele ki ma Africa so te ba ve ole sha a so ne va ta lo fa tu wai ya ta vita sui fa ta io e ka lo fa ma lo le nga lui ya ma lo fo ile on sha o tele ole warriors out to mana o I saule warriors ya ma nga ya tulunga sa ile champini ma le panthers ile nei to sang Ole mea lale, ka wenga mālo ka kowari warriors. Ile malanga si imaia le Dolphins ile fai ngole rive yasu. Ia pe mālo la pe malolo e toi mauvoi le seva noa ole afu, ole warriors. Ia ona ole ilu ngole top 4. Ole Panthers a mālo. Olongo winga ka silva yasu e mālo loa ima koma fale. Sa ungi maia ele fai.

Omalilo lotso mele vipisile anointed praise le divine ole how only wa to wona wa to ina le pul kala mina only think of it for the joy my fo fo just love bo sa ole awala na janga ya bo sa fo il pito no una je ya ya ai bo sa fo le nga address ke a fer ku ya yo e ma lo le nga we ma lo le fa ma lo lo si ole jo mo se fa bo ponga Ole tatu polgalamina o think of it ile aso antai au pe a tatu o lile ile lofa malanga leo le tapa au sili ilunga Tolu mula fabiru tolu tolu na tan leo leitu lai fan tala fan ma wose fa buponga o tala I vai fanua ma tatu tala I ta alonga Tua wa yentu nei ilunga o leafo o penga ta fai langi ele fai loma ye Ole ta alonga le Dolphins mula Warriors ile Go Media Stadium ile fai wala vaya sunei Afei ole nā sānta usu e iso pepa manta manta I e Maria lo whirangam. Ioi, lua upu sold out. Lona winga le aise ava nōwa uma tātou pepa manta manta o nō lato teleo tanganta o lo whapea leo nā lātou murimuru ta ia. E mawhia mai mō fōt. Pole ale tūlanga. Leo le aie le tōm whainga le warriors. I le whai ungo le rive. Yeso I le whaingo fia le tālunga. Ioi. Langa wa fayasi malo si ulasawa le Dolphins, ili ni fo itousanga.

So for my little hallelujah worship team, let me if you feel the best see the fat tai e to one to ele polgalamena ele le mo ele ne fo ia so lulu mole to ele ngang fat tai le sunga il fai fi au ya pastor so le lo longa mo le fat popoina ole ta o tanto polgalamena ole fo ele le mo ele ne vai ngole fi fi mo pele balo sul latino fa before ila le nganga wale tua malona firangalo toi mouse isi ona fa buponga ila temi masani le aso atai au ya wakai vela si si au kuka fainga kaa ole ngiva ingora wale ala unga sese ya lele ya falai ye lengi ya kaa pisi maripi supo ayan falai pi awo ya wo malala.

0: falava Samoa, wa ovani to law, ma lo if a fonga ma ya so manu Francis Yoane, lungo lo le tio Samoa ta si lingua ito le Samoa.
1: Sunga, o fenga fa kau e lo kava le fonga maunga Max Ila.
2: Seenga uka amilo e o kilangi. Moko e foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
3: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu a inga ta avale ma le telo isi au o nanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe a I fa I lo yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Pole luafi tufa tolu luo luo o mole fale inisinia.

0: Sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo yo kilang. Mo ko foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai mo ai so skoi nga mag mo pa ka va. A ona me piko sidi. E nga le luoli makala alva ya so le ko kong.
2: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale mali telo i si au unanga. Warana fitness ile na o le se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le tire world and auto limited ile luafi tu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tu fa tolu luo luo o mo le fale inisinia.

Talofa Samoa. E mafaga so son yetu Dr. Cheni ngasinga seole mai suka, toto maulunga, ti ngale tino, fa pa ui non pauna, mai sela, mangyeso malikanesa. Maule ti e fa mamai lo puta, mali paste, mo nifo ti nga mal fa amnongi no lo fufonga. Fa bear product, bo o loha fa so son ye fa alam mali mole ma dark spots o fulinga. Watele ngali wa mawala to pepe onar so soani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tortolo fitu fitu, lua fituono tortolo fitu fitu, pe afiwane I le lua luono Great South Road I Otahuhu.

sa chu los poloro o tele julai ono le tau mo ala radio sa mo mal mana tolo mo dia mai ya la mai mo mala fa fonga ele nei taimi he ole tai a fa malo fa tai tele mo tau tu e tono lo mata fa pela fo tono ta vale tono fa fainga wega malo le lo so le tono ju tuma faiba o nei fo tai a fo mai mo mai le tono lo on facebook mari youtube o le sa mo fa pela fo fa fonga lo ta sili mai tolo mo mal ta tu ala le sa mo fa mo ta si ono tesi mo ta si good morning malo la versi fo mo dia ele nei fo tai a fo ya mantua la le to tele ta tolo fa fonga ma malanga fo inga wenga ya manisho chu chel nei tai ao ya po nga wa maka nga usul malanga polo wa ke pa ko e muri e de kai kai ku sale le usul a fa fenga wenga al ka ka le fenga wenga ala lu so kamba yo kurilla ko chi afrika ya lenga hala ya so to chelo tanto we fa fonga ile tanto wala le ta sili mai vetoro a mok ele na lu ngol facebook mari youtube or sa bono ma futa ile tanto bukala me mari maro le tino ya lo to tino fa tanto we fa fonga ile ta sili mai vetoro a mok au ki lani manu tu tua o yoro na malo se fa pena fo isa mo tanto ala le ta si ono tis mal ta si fa mo isa mo ya I'm only to tell on tatu no on tatu mafuta to se bang on lo langi lungo tatu facebook mari youtube or samo good morning malo se fo mari e paula na la to ole ma wel tatu pokalame yo le lungo lo screen ya a la to fa tatu fo mari nei tai on fo lo to fa good morning mai mon fa tatu fo mai fa malo se au fo ile au au na ya wanted to wait on it no ile nei fo tai fo mon nes fo tatu wo ya ya le late Oil kako e kare siere o kako mafuta le tae o. Naomi Palmer, good morning. Marol Sifua, le malu, George, uzo. Ea, o amai o nge kai hafo. Ia, kamare le nge yaso fa mori morning. Ota tau tai, good morning. Marol Lava Sifua, maru ia, happy Thursday. Ia, ia, likewise. Fafo wina tanielu. Marol Sifua, maru ia le tae ao. Okay. For Ole amau tono o kilani le sunga ya so se lau fausia. Good morning. Ma lor si fuamu ni le tae hausu sta se. Good morning, my all the Westies out the lane. Good morning, Meki. Ala fatu le tae hau fo. Ma lor lava fa aftai. Kau kilo kilo kwa le suafa de Sahida Vendilla. Good morning. Ma lor fa aftai la eva mai tono au kilani tu de tonu. Mai, si papa se vedi male. Peter Stowers, good morning, sir. Australia, Simona Suena, Malor Sifua, Leta Yao, Society Wanga Tia Tia, good morning. Malor Sifua, so kikilo aku, Lofa Anga, Evie, Debra, Symphony, Age, yes, okay. Kala so kikilo, on tinale le oise ua ye mawaina sawa ok le le so faftai le tua lan tau singa ya te oe neli tuanga te tia ya mawaina ngai kaya fo oi si vai tino ba pa good morning malo se fo marir nei tae ao but Spencer good morning se o me kako ngai kaya fo sik malo faftai leo nau tu uzo o me kako yeah on the green keeper le al Helen's Viola golf course Pea Mario walk with us and give us okay if I got called Malaya. Losa Sava, good morning, Malo Lava Fafta, Nitao, to a south, good morning. Fatal for my Brisbane, I'll start Leah. If we tie out, Sai, to Wangatia Tia, good morning. Lee to Manga, good morning, Malo Sifua, Faftai, Fatis Mai, Amelia Vifale, good morning. Malo Lava, Faftai, Fatis Mai, Viva Famosa, Peter Stowers. My other Simone Talia, good morning. Banga Masani, the Tarabu Galame. Yes, yeah, all the tenant out to Wanga, Dennis, yeah. Security guards, oh my, oh my gako. I feel the night market leg, yes, Kaya, Kaya Pode, Asko. Yeah, all the tanto, I got another tanto, I got to see, oh, tanto, my foot up, and they for a tire of folk. I stop it in the day. I full of nails here, Temba. O le aso le nei le na o failoa atu le o le lopo le baso le nkeo ke pontu atu e kakala I le the biggest K-Mari tono ni usere nei sole o a maka o kia a whakariso kango e kamwhai pia mwhainga bako siako le K-Mari le a mo tato ia mai mwai lungo le a tato Facebook mari YouTube or Samoa ia o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga o ialanga
memang ye kau kain mako pikong isifo so ke man bo bo ne tono ni sila o fa ngai na ile a me ta o plan C plus format ole pe au jelo Australia le tu se le male ke mat le tu so o counters for ye tonge lawa lawa po o de kan ko ngela bo lawa fatam e pico e lumole a fo ile le ole a fo ile col falolo a se che lo po e come my way for the screen le a fo ile a lo wenga pe forning of my a fo e o se vai mel e lumo ile e counter sole e a ku umala le a vai ngo ma kero fela fa ka un pe a che u a a fenge lo fa tongo le nias a magai came out let mon mo winet a to a chele na tong of yana to lo so sani mo mato ye for low income families a o to ye le ke ko kupe yo pe o ko o I ba nga la e fa ka wa ya o fu kon ka ya ma to la le mau la lo ma na ya ma to tu pe lo mau mau ke wa la I ngai fa lo a ka ngo fie e fa ya ma to fa chau so ne le ba du o ne le ba du ta ya te talai la ia lea fo ia faloloa lea ia mo fatonga na tino aure si me maga ye 24/7 sorry kwa mo kau ki aure mele ia kei mat lea so 24/7 a matane le vanu le tae au ona tala whamaia le tala leo titilo atu I whainga e laku e mai moa te tonu o le faloloa te lei so look around and test it out one of the 17 new self checkouts lona winga pe a marse full fiku ia checkout so lela a fa pe na on of sosan e mai fo inga e de ke de isi ki uma pa vil fa so long so tu langa na ia o le tala le came out a property general manager fo lele Ben Smith on mo kwa look forward al opening le official opening le finding magaya ya wa te lo la pe ya la la alu ke mari o ska di mele we pe an ge I ma ko ke mar fo le nge ni si la so o yo nga ke fili po fe le ke mar a o ka I west gate west gate ka le ma ko pi ko si fo so the biggest ke mar to ni si la o si fo ya ma ko o west gate Costco ya la fo ka le ma ko pi ko fo si fo yo fa lo ki kele umale wa open kai ya ai le fa pianga ba ko shifo mo ki mo fa a ko fi wa ko fo o wa la 24/7 ka la imba ya so ole tu langa na mar pa vaya tu ya ai ole balu ne ta ya ne ta la ta to ke mar fo na pa ke we fi a sia sia ku ka jema ko bi ko o a ke la ko I a fa pe le ke la ko ma ngele ya ke o so kwa la I le ha wa shifo lo no e yo ya nga nga ya ku le la ku e a u ya ku na le tano a oil

tala lufu fa tu la fitu aso ba yaso mo aso umale toyo le lua fenu so mare ona ringa yo alfa o ya tesema le kisi masi mar kausan fo la kala yele ke mar fo na a pe one ye o tele lope ye nisi na la to mori mo winna fala vala velen tupu I ile station le I Baldwin I Mount Albert olea o loo fuoringa mai o loo faa waupea ia susue ngā leo leo na paumori mau mamau tūle na iai e tō tele tamai tūle a o ngā Mount Albert Grammar olea na iai le taimi sa mori mamu ina poisa ili pūle olea o ngā so ili tele olea lipote olea na ufai tau mau titi loa tu iai looks like us tamai titi a o ngā kālo fai ole Mount Albert Grammar o leo te titilo atu o le nā whaina mai I la vea I le na fuafi I le aswa nafi o lotu fatasia I ripotia leo leo po le atonua na mafua anga na mafua I o na I nā tonu lava I le Baldwin Station I ngā I Mount Albert mō tātou o le telen wha ngā le o le alai fōringa mai ntapuni o mai le lainga le alu Sifoy Swanson ele son nafi ole fo ye pe fo nga mai ona ona fa wo peso so nga le in case mo tanto ma sa na po ele no fo afi ele tai au ya mo ju te manga renga ele le sia ki pe po o fa wo la nga ola fa wo wa so so nga le leo a talo fa a la ju ti lo al telo li poti le na o ma wo a fo ele a fo nga mai ole a fo I o te mati tia onga Mana but Gramalena, I find I lona ola I le fanu la velea. So until le umamai ali po tele leo. Pau na vai ngale na mau al tar po kalam fo le le nga tar tele tamai tia onga le onga le fa pena fo pule onga na vai ai o. So walava ma tole na tau mai e ista mai titi tar si e no si si o no ista mai titi fo ibe lo sialo po sa mo po tanto. Ya po na yai ai lo fa wo pesus wenga do leo o te lo fa fangu mo tanto. Michel Totello, while Telotto Tello Tato Leo, Momolina, you to Waloma, Fano for Ilia Onga, your honor now in a song with a woman, make sure. Let her know some of the Mutamitilla Onga, out to Tello Tato Le, Eona Fano Il Passi, Yavapena for Ia no Fuafi, Ia Elele, Telton Norm, Fatman at Pena Fano, Song of the Moo, Ia Moutino, Song of the Mulato. Ya taimi malangai langa le le mo tino le pola tonul mafu anga na na mafu ai ona na verde ta ma titi le son nafi ya se ma mo tu mai ya a ri potele le ya tono mai se antango le fo I falo la ven tu qua ya ole tu langa na e fo le le ke le por ko lo sina ole ole wala ya pole al vai anga dei ole dangerous si o ir vai anga le a ele ma mo mala ka por lo yo Chamberlain so if I yasi on if we le o nga o baenga le le polokaina le ale am fo le polokaile ai a kolosia ka mikele finga le se meta of yel tu langa le kosi I baenga le yele your station le board boardway na e mena pata ya a one baenga na na mawal tar pokala me e kusa e kupua ko fa la venga a kiki no fo ila e e kupu mai fōnes whāru lawe o I Kelston vila open tau la tāne ni sota tō mō kūsir fia e rika vale o fio kau mā fō fō pōna kōngur mea ea fia fōngi mea wō ilunga ia wiri raka vale I ngā rika pakangai ka lango le McDonald's a Kelston nafi le open a inisin tātō wā mai mōi a lai ngā pauli le li pokero leo for my it's a car parking mishap jadi lupa lalu bingung, boleh mengapa nak kau paka, boleh mengapa kau resmi le paka, boleh alam nak kau susah ngapa paka, ya mengapa benga, ya emboleh, ya wai maya ni langi wau aku video kau balik bang, foto foto mele jenuh, lepoi kaya foto, ya naik mele cuba nak film mahu elchan buka lama, and also, no fajau elchan ya orang asal elchan tu nain official tu wai le jenuh, peni sih nana tu sih feel le, ma faham level cuba mai is Holbrook I Blockhouse Bay on a bono of its away Lipotia Radio New Zealand a falling of my what almost is wearing oh my little for Ben for issues wearing on the corner but for my fab talk then the fairly but for issues wearing on my for angle but one out of my lawyer is rough or is to my titillesa yeah stats for you alona my loan so for I ele for I found a lot of love o titilo atu lo o ye lava le tulanga

talo falava le tatou tinuu ma i le tatou polokalame o lenei foiaso o le areto leola ou te faafiloaʻi e te oe i le suafa o le tatou alii faaola o iesu o le tusi e filipi faupusfulutolu faapea ou te mafaia mea uma lava i le faamalosi mai o keriso ia tia o le upu o lenei aso e faapea o iesu e aumaia le malosi Jesus, the giver of strength. Weiloa le tangata e ona upu ia, ne fai mai o ke mawhaia me uma. O le tangata le e ingoa ia Paulo le apostolo, longo longo a ile whenga inga fau. Ai a tatu tanga i le olanga le tangata, ngai pea e kango e fai kau, uma le whenga inga fau, ma mea ngau o ia ilonga olanga. E ke makua ofo, i le uma e fai mai, o te mawhaia me uma. Mawhaia e sea, onga o ke riso. Wala me ia nga mawhaia uma e pauho. Ai fai tau le tala anga longa olanga ke ofo ili makaukia o le maa losi ma le sao ma yuri tangatilingi. Ai fai tau ia fai mai ke wa ili tala nga ia i nga afatia lana malanga ke mire nga ave fo ili ave ku ilu mo kaisaro i loma. Ai ke ua fakia le vaa na aluai kiki a ngoko le vaa sae a ngoko. Ngoko le vaa ia kiki feoki kangaka. Ia e sao mai e foi paulu ma le au waalna. Ia e vai lista imi nga alu e tā lai. A e sasa e tangata. Sasa e ka ngaka ila ngakala inga. Koe kiki foi fale kong. Ia o oilisi mea fa fale pui pui isi a ai. Nga alu iai. Ia alu ilisi foi ai ka lai. E fai mai laku foi. Kau ai e tangata i maa sasa ila au. Kiki a oki fa pea ka ngaka ia osa e sae. Woki paulu. Ia alu isi mea fai mai fia ai ma fia ingu. Aru isi mea fai mai lang malkala paulo nang malanga ia ua mafatia ile malulu mafakia isi kaimi le lava lava ia fa mata u tangata o lona nu ia makangaka mai tangata fui ngu ese ngalu kala ia se ngai ma manu fe ai le vao o langi mea maka ukia na tupu le tangata le nei ai uma ai fai mai lana tala o te mafaya mea uma ona o le fa ma losi mai o ke riso ia kia a koa i mane makiva ma le le tango lima a le le ayongi mea a fe mai paulo ke mawhaia mea uma a i sea e le olunga malosi a e o le faa malosi atu o Yesu ia te i so le songa fo i mou tatou le ngei aso a tonu e fea ngai manilu i tau faa pe ngā o le savalinga faa lea nganga i le olanga le nei Ua e manatu i fwai, ua kaipe i o langona o le kangaka fwai lea, po langona ngau i a paulu, o le vaa ua ngoto i fwo, ma mangaku ai, ua le aise faa moe moe. Faa fi tauli tau mafutanga, le vaa o e malau to lua, ua o e fwo i se fai ngā uo, o e malau faa nau, o e manisi tangata, tu ulanga fwo ia, tu ula fwo ina o e tangata, tu ula fwo ina e lou a inga, lea mana ia, Fafita uli olo soi fua malo noina. Wai manga kuifo ole aise faa moe moe. Ia, o a lavang mea faa pena, e faa penga umala foe. Le tele o fafita uli malu tau. Nga fea ngai ma paulo, e mga mangu malo ai. O le uputa uala mo oile asole ngei. E ke mafaya mea uma, i le faa tasi aku, ma le faa malosi mai. O Yesu ya te oi. Kusa lava po aku ai nga mewe o oi ili soifuanga le nei. Keiloa, e te mo mia le fesua swani a Yesu. Awa oi ole, oi ole sos, ole punga ole faa malos. E te mauai le faa malos. E faa wauai le savalinga ile olanga le nei. Faa langolango ya Yesu. Ile malanga lina e te malangai. Ai aua e ke whaalango lango i lo malosi. Pa e fwoi apoglu. I umangu malo e winga fasio tia o ia wha maturo mo Yesu. Ai nga mangu malo o ia e lei wha vai vai. E lei wha ia inga longa o langa. O nga wai. O nga o Yesu. E lei wha pia mai poglu. Nga o mawhaia mea uma. O nga ua o kau mawhai lo malosi. Ai fwoi mai. Ua o mawhaia mea uma. Ona o le wha malosi mai o ke riso i atea. Mo oi le asura ngei, a whai wae kau wha vai vai. A whai wae le la vā i whai ngatā o le o langal nei, le savalinga o lo e iai. Manga kua, e ke le whai e lo malosi, e ke mo mia le wha malosi mai o le puna o wha malosi au, o lona suafa o Yesu. Le tua wha fitai, e le ma whai e mātou le savalinga i le o langal nei,
pe a haunoa ma lo fa malosi mai fa peona e fa malosi au ia Paulo alofa mai fa malosi mai mato. Amen.

Il malanga foi la onga ni foi tai au a malolo sai ne ma tu wala po po te pena tama til tai au ya ol fam na tu masani la vor really samo ya oi olo taimi lo malosio tu pe mo me o ma te fa anu mona fa nau ele o a ele ma fai ona alu vale na te mi uma o la fa putunga ora na mo tai au a le leila vana ti na ne tama ti ya tu taimi ne nei man we are onga nei fa nau ya man we are nei o tatu ai nga vi ele tu am so ole ala na Ele tei sol muri le fiu fol tarbo kala me fam natu le matua. On sai te pena tamai tine tai au. Ia il ne foi vai taimi. O lo tau maru du mali tai au. Ia make sure ma fan fan a lei ofo nei tamai ti. Ia mol te pena ila o male mana mele suro la kongwe o kwe la woli wa. Ma fan fan a mola tau wa. Ele ia ka mai ki wa a o ngfai la ko wa. Ka longa foi li lei o kai mo malo lo. Ia ele ka mena le le ma li le ka mai. Kamu yang ini, OPC yang ini, IPC yang ini, emang gay ya, mohon lah cuma, ya mohon ayo cuma cua foy, cua sensino sama ya, oleh face maru lu cile mohon cuma, nevai cemi ya, aku lo lau di mafan fanga, yang face dia sing sama berdinga foy dia langgai lumur pusat medi, alu asilau pusat medi mba, bawa ipo iskaku medi omai, kaki fifi alu pusat medi foy dia lesau, orang siakin mela lesau, alaku ngau pidi mela, si dia dekuk ya fo mai start up team mana yo ne Sofia start up team mana yo ne tai au ale le ya le kior kai au ai seki vo la Sofia la to wi a o no fo na poma o fe kaule el tala no fe kaun po le no po ke aka e po ke a ke man go fo ia trailers fo ia le fenga fo le fenga ia le le vaenga le o le lens transport le Lako trailers here install like cameras you going a kapo ya ya ka ko ka vale sao sao ai ele ke le se pico fo il fainga ka ka fa ini o kir kir lok ai o ma kwa ma fa ki anga trailers fainga ka ka o si kai mi o aku o fa le anga pa o le trailer ya o si kai mi o aku o ka vari vari solo graffiti trailer a ka lo si o vari vari le mele le camera wa ke fi o vari vari king o le trailer I have a pair of mangi or camera, mela, you're going to put a few everybody. Yeah, I put a camera, Davale, I'll kick you off. Aye. Charlie, I'm going to call you for your name. It's a full year mobile speed camera, trailers. I'm going to call you. It's a full value, fast full value, the talu on mata on fire trailers here le land transport talu mai September September to sangana tatu nei long we gonna la akon is full of massing
ya talu on fanga trailer sa kamay le masang kuku ile ya le yo aku I Messi Road off ramp pa la ku ile highway lu se fu o nga kere nga la lafi e kamay e ke la ki sao sao aku ala lafi bale trailer ya wai on belo fanga nga le trailer ku ya pe fie kamos lai ko kong ya le la u kiki lo yo le melanga u fanga e fer ka vali graffiti voye ka vali voided ya shi ka mi wa ku fa le nga pa u le trailer Oh, for for ele lo po ayo la wo ya ai na la na fa ye ye vai ina ye tau so swan e ka ku ku ina lo le sa sa o to o sta ban ya o mela le mo wa ya iska ban sa sa ya ya fa inga bu ga me ka ku po le le ya ai ka pu e o my camera je so ne e se fu fa inga me ka mai e ku sa wo o mal ka ko ku isi ka mi ku mo le le mo la ko camera je ka fa nga mai ga ko ya wo o trailer si wo ga ba kwa ku ya ka fo la wa yang ku ku ale trade ang ya la ki le la ku ka abile trade ali ya nai ba ngan nan ma wat jarbo kala ka no fai ya so ye wa pa wa se go lo von fa ka balam fa yo nga me ka pu e il ma kere ku pere a ne ba ngan na pe ona ma wat jarbo kala me man tools ole baru ni towns at tala le ke ma the biggest ke ma in new zealand I always gate motato if ya malanga e ka pu le ko ki pe yo po loka o mai ele ya la piko ya ma ko uri a ya a ole tu langa na male a fo e male va vaya tu nai vaya ngalo tu bu mo tanto yo kilani ele ne fo vai taimi male ne tai al fo av tabale ya al fam na jo tar po klame el el fa fo le le lo sa ne tai al fa mo mole ma ya mo tino ai tau nu ja jo mar sa ngare mo e tono fa fainga va ga malo la bale alo si tu tem fa val ne tai al fa o tar fa ga tai al fa na Jerome Gray

0: fungerer med mig, mor, mig, bær i Laredo Samoa.
1: A faile vars un uono le lusu faut of sanga alienia wanga va fai longa pole poto masani mai te fia o a oito mai fai kofi fai loai matanga tama fa multi noai wa e sauni mose manwena I le fai kofi Visit tala nei loi na mata over sing the food service and barista skills course yasetema. Es volu lima vai aso le omi ma fai e tanga ba a ele aise te toni. Ana au mai loi le MSL training ile o barcelau lua lua fa fa ton valu o barcelau lua lua fa fa ton valu beta mai ane ile MSLtraining.co.nz.
2: Aukilani saute. Sa ilise sa mo oi malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale tā vale wha moe moe. O tele tā vale matango fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mō oe, mō se tā vale tala fia ngai, su mai I le lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fau I le upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pē vala au mai I le o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fil fil ma ave loa lau tā vale.
3: O fia tu fatas yon no ngato pe uma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele asa tu tonya lato perkas. Mala au noa le onwa o fa lua lua o lua lua tasi. Beta ma iane ile trustfinancemortgages.com. E ya ya ya inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
4: Talofa o tu finga le tau tala ma eselo fia fia fa longa le breakfast le Radio Samoa. O te mā o nai.
5: Patalo whana tenu I lau, mai mōwhoi mara whawhonga na rewa ngone aso le ua o mai le tautua le Radio Samoa. Tara Market, le taulanga whatau I o Tara, le la tātua siasi tono le whanoloa, le whu tau nulitaro container, te lo tātua loa. Ia wā whoi le whonga ta mawho le tenu, le la hanga kuoi kongon whanoloa, le neifai wā ngone aso, le tātua amata le tūlanga lo I tātou penu o lo maurakako pengu. Ole penu foi le nga nga kwa kau fa bela na kiki lava ya ona tau do le pe mao ya pe ele na ya ma pe ala mai pe pe sa mo lo mo hol ka ko sa salapa a si si la ne le tu lo hol tanto sa salapa ya nga ma nga fort tanto sa salapa mo ke ele ka ko kar o ka le ma nga yo kalo ta tu talo mo ne yo lo ne mai sa mo man tu lo o fa mo na tu pe le fe ngor kon su lo tanto ma lo I lo ngor po kala mer sa mo I mai asto tasi lofa mai e whātau o loa tātou tunu e le ngate nā o ngāfoi mō au nanga tupu ta mali ma alo whānau sā mō o e pisinesi tono ni usera nei ia whepe nā fōli tapu e mai au whai whātoanga ia mali tātou mā lo fōi so le manuia o mai tātou e le ngate ni usera nei ai whepe nā fōi sā mō tono tātou talo ngau maua o le kāko pengu e sifun tonu tā lā la wawai atu o le tātou talo lo anu tātou lua sifun tā lā kāko kābu Mawal tatu tamu ma e kabu kabu vela male tamu mata sfuli makala de pepa sfulu no tala le kako umu tamu apa kwa fa vela ya tau samilo ma e kako kabu le mai ya sabo tatu wesi on kwa kia dal kako wesi le ngai ya le ko ngun kako container no ke le kako wesi do sfulu tala de pepa wesi fa kako wesi fa su poesi ya ma enjoy ngai mai kamila la asu mai fol tau ma e kako ufi Tato ufi lea luas funta la Ma gai ole ufi lea lau kikiro aku O pepa lau pele O ere kako lau pele Mai sa boa Kako mu ulu Sifulima ta la pepa ulu Ma gai ole ulu Ngau mawo mfo ni tato fana loa Taro maki de otara Tato fa solo kuru kako fai sa boa Mawo tato fai sa boa Sifulima ta la pepa fai ngak Sil sila ma iai ma na ia Ia fai li fa rifu ya wa wa kawa le ta wa fo na ta to ma tu le ke do ka ko lo ma sa mo ya le ma ne le mo wa wa fo fo ta ma fo na ta to ma tu ka ko uru maka ya o le o mo fo ta to uru mata si fu fa ta la pe pa so o ba ngo ma na lo o fa pe na na ya le ta to container le to mai ele to tu al taro market I nei o taro a fa ma na tu la tu no we ta la ta to fa lo lo fitu wa so la sa o le valu ele a fo se fu le ta ya Ya le termina le fa lo mai le fa tuela albini tala le tato wa lo ka ko faus e ke wo ko mai le aso ko fu ka ola skopeles faus as pa le mas ko ga tato faus e mo wa yaso na lo fo ta ma fo le tro ka ko ko sa mo mai ka ko ko sa mo spuli ma tala le ko ko fa ko ko esi ya pe fa ko ko sa mo ya ba le tato pepe ma le tato pepe pepe ma le ka ko lo ma le mai sa mo pepe sa ba popo ya ma se le tato ke ke saida ma e ka ko ke sainga chau ma ka ko lo ne mai sa mo le mo ka ko lenga an ka ko lenga le mo foi ya ma le tato ma si popo beautiful tato ma si popo ya na wo ye so tato lo ma na lo tono le tato wa fa lo lo ne ba nga le so Okay, Montolan five one lafo tato to pay Samoa to tour ale Samoa finance money transfer for Joe Alvine live Celia Alvine il rate while I'm a sweet level tato rate yes with it. Just so Montour to pay lafo Australia to pay lafo Samoa, but pay lafo Africa Samoa for Gale to tour Samoa finance money transfer in the tato Tara market. Tala by last of four, Eola Stone, Yamalasa, Valu de Tayo. I tapuni le afro sfulu ele kaya le sa le ka ko role sa ninga le alo tu per ma sei so a few by day to long fa tau go tara e te mo le tara market ya o lo ala ba mai sa bo wa le fonga ta ba fola to no to mo le re sa bo ma le la fra de yaso

ke no wala va kire nga fa singo ke o fo pe ile ma so pa wala me ai ono tau lang fa tau o tau ya nga ya nga ile le side nga ai o life fa sanga nga ai o le fa le toy ho ya nga la ke mo ile le taro market la ile fa toy ala vine te le tatu lo na me sa mo sole pe pa u fila o le mo kwa ma nga ye sole ma nga ya kele tatu talo ka ko ulu ka ko kamu ya marka ko pengu nga ke lol pengu pengu a ya a nganga la kwa ka ufa bevela la titi a pe a ku singa vai vela fo le ka ufa bevela le pepa a ka ufa ma fang fanga la kikil pengu la ngala e frozen time ne ya ai marka wanga ka kaulo a e sa un pepe Emkwa makaki al pepe. So on a vangala na pe on a yai. So ole tawalanga le male fat manato al tato consula. Le talano il porcalamel mal ole tayo a solulo master just on a itel and fai un fat manato my lava le finger consula lofane tato. O loya my samo ah. Olem quite kelly alo loya wa my samo sole manga. Yes, ole sour kaku sapalailo wa samo ah. Malayer kaku kalo ole ufi or kamu. Ole ulu sau mala ko palasiang ile ke sainga masipopo pepe ai embakwa e tele lo sa mole o mo apa wala me ta tol ka ko wo support wal ta tu fa ta wino lo ne ya le nga ta lo avel ta tu lang lang fo mo tu pum ta mari o de tu malo fa no sa mo de ya la ko bisins le fa ko binga ka ko lo ya aku fo ila fo ilman wiel tatu no isa mo wa yang lae ala fo fa to anga sa mo le ke del ka ku lo le amai ya alfa pena fo ile a china ino fo or tama ai ngol tatu wo tuno a wa ba le ke de ke lo nga or ka ku fa ka so fe la wala tela lai ya le le a fo I ya da ga ku wa la wo ka ku a ma nei a fo I ya ngai ya yes tana yona ngai sa le ya o iyo ya ole na ol tato a fa lo nga le taro market pe a fe ya ma le telefo a na nga samo ya le tato talo ma ka ko lo ma samo ka ko ele e ka ko fa le pe ole veni pacific le la ko la ko taro ko la me fa pe na fo le tano la wo talo tano ya poli ma tu ma la tu fo ya na nga ya markelo ka ko ele samo ka ko of ai Ole vai vai ona faka ol mele emro ko ai kele asore am. E alanga. Okay, Or ka ko kwa ku sifa mo mole tau lang fa tau yo tara mo tato ye fsin mo ilung ol tato. Tau lang fa tau yo tara. Ya nga nga ile pito lai o ile fa sanga yo ol fa le toy. Ya por pigo nga ile paradise. Farkalap. Ke mo ele tara ma ke fa mo bon ah tau lang fa tau yo tara o yo ka lang fa ka yo ka yo tara fa mo bon no please malo se ko

Tae amaria fa fo mai o talani mai atia roni. Sila mo lau nof tapoi mai. O le taulele sa fanu reo lai nua mai ona tui nei lunga on mangalo o kilani. Fai neona fai lolo nei ngoa. O se tamate alo la kapisa fai masuia ni sila o fetu per tiso sami. E dusa malili boti ale staff. O le suasua enga fasio tangata sa fai e la solusul fa o kuso. Ina wo fanu leo la sami ni fale mai. E mafua mai se tui. E se tangata ile au hulio la solufuru lua o kuso. E ulava o sami sa ave masuia o le Kenya le revolt. Ai sa fa maonia leo leo. E le aise mori mau ilo ai o le fanu lo na ola sa fa o Sofia ini fainga fa kengi. Tale mo fa ona fa ingo ina le ingo sami se ilonga wo mai le temine ei. Ile mai ai oni tal sanga tal fia le fa ilo ino lo na ingo mai so fa mtalanga. Ai ulea o fa ya neida fa tununga na tamai tei fa pito e fa yesu iso ngai maliu Corona Chenet Anderson. E fa alau tele ina le ingo sami. O sami o se tamatuai o le aonga le Telston Boys High School e o kilani sifo. Masa avea masuia la ula kapide to fitu ila lo suma le valu teo sanga ni sila. Lesa manu malo ele ta amri sanga ripo lo lanyo au lo kapite to fitu a onga ilu afima le nufurulua. Ele ta mainei sa avea imasuia la ula kapi au tua kalapua Messi Premier Rugby. Lesa manu malo le shampino ta alo nga kalapua North Hapa. Ole tau sanga nei. Ele tusi sa awinatu ta ma ta isu isu e fapito in maliu. Ole tau songa o mantu o sami a Dr. Sale i moa Bill Sami. Sa ia faria e ta alo sia e lo latu wainga. O le whaelo ino ni ngō sami o le a le langalanga ai se manatu. O le whanolo naola sa wha o Sofia i ni whainga wha kengi. O le suito wale o leo mau lungalon tū langar pātia le leipa mor whainga pālota Rakesha Naidu. E musu e te tari fwai tau le pūle ngā leo leo. E tu sai male lato whai kio ino lana ngā yoinga e wha se e whainga wha por keki. E ulama sa tāma mau e leisana mese se sa whaiam. Telano ai le lei tua New Zealand mo stei mua mua te lo maino fifili atu le leipa. Sa whaali ai nei du e na te le fai ese mea ese mai ai. I le toi tirutiro le iai. Ma tu se ero na lima i le toi roi longa le leo le sa kili ai o ia mai sana mese se sa fai av. I na wabā i le lina i mata upo tu la fono ese ese mfa tenunga. A sa ia longo le lei tua New Zealand e le eison ten tenunga e ese fai runga lanu i tu tono na mata ngā ruenga o le leo. O le aveo nei du ma sui tau vau le leipa sa forfalei nei iuni. Sa mafu ai fai jonga mari komisina o leo leo Richard Chambers. Ma le minsta o leo leo Mark Mitchell. Le sa la tau fai tua iai. Sa ta tau le li leo leo sa superintendi. O na vave forfalei na lana whanau nanga. Ai o le inonga falo tui fale mulmuliane. Sa fai ui nai. Sa usi ta ia e nei du iai en fatino leo leo. E ulama sa ta wai. O se fa utautanga mo ia pe anafape e umiache teimi e mua mua la puta iai i ona pule i lana fuafanga. Sa faa lia e naidu, i lana tiutilo iai sa faa ilo i alangono Chambers ma Mitchell e faa vai lungo faa mtalanga sa la maua. Ma ua faa fie fie inai ina ua mai ona tiutilo inai faa mtalanga. Ma ilo ai, eleai toiro ilonga sa ia muni muri ta ia lava i alangasa seng sao. Ina ofisiringia pe mana o se fatio e senga maia Chambers ina wa baer fatio e senga ar komisina langolango Tim Anderson a e sa tali e na te faa rorongia lava ne ngā se senga. O le li e ona ina ni te aifau o mori e nere fasio tangata le faa mwe moina pole manslota. E le mai ayo se osa fa inga ta aifau Northland ila amatanga ar tausanga nein. O le tina ya mihi hata te rore e ona sumalilua teusanga. Sa maliu ino oso fa ia te ifa wetolu, ile fale sa ia sesia i kaihu, ile itui matua Dagaville, ya Februari. Ole li ilo sa tini sinia of Savili Shane Pilma, ole vahengo su isu engo soni ngatu la fono ole oleo i fangarei, sa ifa alia, ole li e fasu toutou sango kaihu, sa sa ai saye au kilani o ngari tonu ila sonanafi. Falia Pilma, ole sa ai saingo se iunga leo lelu i tau su isu enga sa faya ili ono masina. Sa ifa alia foi, sa tapa ina tu le tau tua ngā ruenga la vea isa no fuanga i tua mai le la tele na o ta avale feoa iai ale State Highways furulua ile tae au le sufitu o Februari. Ma ta wai o manua sa afia ile tina e le mawhai na toi whaola ti ai. O le tina o maliu e to lima lana whanau, to ono le whanau ala na whanau, ma to atasil ta mai titi ala whanau ala na whanau. Sa whai ngā ruenga se whai a onga sui. I lea onga tūlanga lua le Dagaville Intermediate, ma lea onga maulunga le Dagaville High School. Ina ua mai ona li taia maile ngā ruenga fai a onga e sa whaulama ona ia langolangoina, ia lea onga tūlanga lua fa alo tui fale 25 lea fai o tamaiti.
O te fa ume tolu sa lo kaina le fono fa foe le taulanga kai para district council ma fa lalo ina. E yele te tununga e fatoa fa alua yele o na molia se isi ni sila ili fasiota ngata pai balea. E ise se otanga mani o sfainga tai fao. O le o sfainga tai fao muomosa atu pumai penguru im Northland foi ili lua fema le lufulua. O na fa alavlave o se tamama tu e ons maliva te usanga sa o sfai e tai fao e lua sfutolu. Sa o naina ele li isa anofo maututongiai ilo na fale April Wira. O tamaiti sa afia di fara vlavi fasio tangata ilo torua e peona tua iai o le tolu te usanga male se funtasi masina le matua. O lo faa wau pesi su e ngale oleo ile fano olo tangata ito tolu o tamaiti lai te ito olua male tina ile fale Glen Homer e peona sa faa diai ele te ita ile oleo asiasi faa itu malo pea plenty Logan Marsh. Sana nati atu leo fai ngaluenga o ngaluenga la vea ile fale ili pola songa fua ma mawaitino maali li uta maite to lua fatasi maali tina o manu ati ngaina lea sa munimuliani maliwa ilava ili mesa tupo ili fale vlave. Sa amteine suwe siwa ngale leo ile fale vlave masa isa yesi tama ilu suta usanga matula ia ili fama sinonga faa itu malo iroto rua ile asulua ma moriai ile faa olima istangata eso tanga fale hainga. O lo tau fia faa ilo ino ingo ila tu umo sa fia ile fale vlave maleli usa isaia le olo faa wono lo kaina se ito e tulai faa masnonga ili masin foam. O se tamama tua e fitsuri iwa teo sanga olo na olanga atoa ono faa ilia mangala e yele fale sa tupuare faa lulavi sa ifalia o tangata ono faa iforinga mai ele ilevo na sifi etu yai ma ye tilu tilu ai tamaiti foo ili mangala. Ye dara o talonga lea faya onga o Blast Dave Rennie isi swinga ilana au mori talonga fai taulir on a faa male muli muli mali Spring Park Africa is okay. I Baltimore, America, a o tomo fai. E tau faa tusa se risi talonga fai taulir ili ta ilua ni man malo. O lea faa ingua foe Rennie ilana kapitani fau mo le talonga li tae ala sate mea New Zealand lea. Ina watu e taliu mai New Zealand ele kapitani ani savea. Ina wa se el ponai velon to wau. Ile talonga fai taulir on tolu sa fai inai lus fluiva lufu faa. Ile asa sae to Hans Berg. O Luke Jacobson sa ye tau avera kapitani ina waru fafu savea. Le foi o toe teliu mai New Zealand o se afianga non tu lima. Cody Taylor sa filfilia o sui kapteni a savea la amatanga o malanga tamilo. Sa tolopu mali talonga fai teulia non tolu. Mai fodinga mai ele toe filfilia mori talonga e Amerika. O le tulanga Taylor, mori talonga fai teulia non tolu sa tau avea a safo o mua. Le fodinga mai toe filfilia pa for flina renilin au le aswa taiao. Awa New Zealand, Afrika Saute, sa taunu e Amerika, la son fuwa, le sa la tu fa soi nai, fa tasi le vaale le tasi. Ta fa li areni, sa ye ilava le manatu, e fa yini swinga, li ta longa fa ite ulio non fa, salava pe manu malo, pele ai, ili ta longa fa ite ulio non tolu. O le fa yunga areni, o le a fa yafo, ili ofu numere se fulu, ono Ruben Love, sa ave yere fa mua mua, sa le ilonga tere se le leo, sa elan ta alo, ita longa fa ite ulio lua. O le numere se fulu, ya ma o le walamatia nei, yalona tulanga ya Richie Maunga, leza mulmuri taalu mwore u Blacks, ili taamu sangori pole rangi o le luafi mwere futolu. Rieko Ioane, e faa ono mafai neno na ave yari, faa mua mua sui tulanga ya Quintupaya ili ofu numere se tolu, lea foi wato e tali umai ono samanua. O taa pena pena tu nei mwore vai aso fia fio, faa tumtumunga le taamu sanga neti polo tama atai ili tulanga et Oceana qualify yai mwore u pole rangi, ili neti polo tonga. E lima yao neti polo fai tulangi o la teu vamo ava noe lua. E ausia ili ta amonisanga li polo langi ili neti polo. Pe amateina li ta amonisanga inu ko lofa I tonga desu fua. O au neti polo a tonga o lo talima lo let kuki, piti, papu ni kini msamo. La teu wivi mo ava noe lua. E awai mai e ya nusila o atunu e tolu mai ili Oceana. Teu sini o li ta amonisanga li polo langi australia li teu sang fau. E amateina li ta amonisanga li ta alonga samon papu ni kini la sang fua su fasi tema. So nei mali talonga le valet kuki mafiki. O le aso valu e umai li taamir, fasolonga li taamirsanga I awe lua e pitolunga o le asawatu li taamirsanga mori pura langi. O tonga o lo feiva ina te mawa ina leisi avano e lua on o le tulanga mata ina tele o faa maumonga o latu ta alo tonu mai le lua ave smriva. Malona tulanga se fulu li faa tulangana o auni tipolo ale lo langi. O au tapu ayano laka pili jale Warriors in New Zealand wa misi ma pipaulu fale mori ta alunga qualify mori suenga shampini o li ta amur sanga al NRL il fai ungole vastu nei male Dolphins. O le ma inni o le refi e fia sa vaveno toe o muli muliane iai e seiji fa manu a loto. Ina wa tiru tiru e pipaulu fale sa fata wina o toe fa salala wina le fata wina e lungo o wala msu ta inga lau tele.
O taunga tā tele atu, mai le tau e aona iai. E nā oni nai minu te lawa sa amtaona whātau wina pe pōru whale re solua, ai uma. Ai le iwa sai mun muriane, o lisi o pe pōru whale u whāsala lau ine lungo le upenga o le trade me, ma isi upenga o maketi, ia e lā tue whātau wina nei pepa, o tā paina re whaitau se laum se la o tā lā e le pepa e tasi e uru whale ai. O se tasi o te ngāte ai lisi ina pepa whātau le whālawa i sa sae o le malae, I le tau e āwheru se lau tā lā le pepa e tasi. O te ngāte e whātau ina nei pepa e le iai ni whāmatalanga i le mafuanga o toi whātau ina e se ai nei pepa uru whale. Sa whātau ina. Tāra nāone i aso, whealo whani tangta uma, mai amanui aloa.

Luas puluh lima minit telah cene lei chula se follow lunga le chau chua. Mala udang already samu at silb of chula mol pokala mel fifi mai lo witan to yai le stof le nei. Fa to video tiu de manga lunga le ba yes of yang mel ta to wa chno. E ole na wa mai adu le chau chua le nanga ale sunga le yata vai minimal pokala mel manu le jaya. Pe ona matari e follow ta chau chua le nei ya stof fi manaia. Tia tia le tau au na le nei a lewa se iatu no foa a wale fa o wino al pokrame le rire Samoa. Se pa ifu iste mi leo le so. Ala nganga la vai o le fa taima le vi inga o le tua. Ina o mafayo na tue taita imalo to se fuma so wola vai vai. Leo mafayo na tatu tue ftapai ma tatu tue militino o le nei tae au fau. O le fa maoni leo o le tua ya ti tanto. E ila le tatu nunga al pokrame le fifia mai le nei tae au le alfa ima le tatu watu Olo ela fa mai fa nunga le lei fa nunga fifia le mata ngofie le mata lasio le lofo le tua I lo seifua ya no fa ta lo fa lo le mo fa felo ya tu ya oi na yo tamam tina mat tua I mo ta malawa olo to fa ya pe le fa vol ta bwa ole po le fa la maulu la mulila ta lo sanga I ta po inga yo to fa va masani e ta ta bwa yai I ngā ruenga is esio lo whengai mo le tātou wātano. Ia sumai ma tala mai ao ya te utou ta mamtina mātutua. O lo utou mafuta mai tu tono tau a inga. O nei ta maolo mafuta mai ma nei tinai tono maota ngase ngase. O ilanto o lo mafuta mai maota o tangata mātutua. E fia fia lpo kalame le jayau. E faa feilo yatu. E faa feilo yatu ma le nganga faa lualo. Ya mayalu ao watu lo lima talulu lima fa tasil nei taya no se mai la yele la usale vi oilan to o sui va ayo le tua ile nei la lo lang lo tanto ya I la to te faya tiu te ma faiva fa salvi fa talo fa tu po kala me fi fi mai nei taya o to lo o ta pena ina le upo le tua lo sa ili ile afionga le li Awa le upo e faa malasi awa ili lafu mamo ili na ua e tausia I te tono le tovine. Ia marifu wa maile nei tae au fau. Tatu pese faa tasi ma tatu vivi faa tasi ili atua. O taita I maile soifua o taula o fainga luenga le atua. Ia maso uola vai bai. Faa malo faa vitai o to fai valo filimba. Ele tal tonunga fo le tatu pokalami. Tele fi tama finga tahal savalinga I tono le ngaluenga le li ai malo le nusa. Malo le mau le to vai ile tua malon fingalo ye popou ale ngalu ngale li so swani mai ale nganga pa io le tua pa talo fatu le nita ya fo ya no fa pe atu le tatu a inga a to le nita ya o lo ma futo mai ta fa feel lo langi o fe lava na te mau mal po kala mel fi mai o tanto o le happy ya pa ko o le fia fia ai ala mai ta ya o te fa ngoina E yei se meo mamafo ilo mafau fau, te ala mo le tayao, e yei se meo te whaalongo atu o loo, aveo se, ave nga, wafainga tāno e avesi. E lea ia se si me silo na tāua, o le taula o lo sai le li, taula o lo loto I lea tua. E fainga tā fo iona tātua avesi, o tātou wā ia, tātou te tāngo fia ma tā fiofu, a o le faingo fie, tāngo fia tātou avesi. Maile ta elo lo lot fa pe a visi ia ia me mama fa lo kama fa fo ni yes a fa pe o to tono le fa fingal wenga a fa pe o to tono lo a inga o oi fo I male va o mo si auto ton o le va o male fa na wa I fiu fa tali tali sele ni mo tama I tele se me yo mo sai o mo sai fo tanto a o mo sai fo tanto lo no winga a wete popoli I went to Popoli. I felt better than Popoli. Was so fast running for years. So Oti Oti the talent say Lenny. I was telling me so. Ole ale me avila fa momo. Tangolola yele lisi ilalo me a ita tau on avi e momo a fa momo. Yoi. Ya ite no fala yele me fa lisi nga. Eke wa kunga lau say Lenny. Oh, kal powder la tatu pele yai. Ai ke wa vaya kuntina. Ole lisi la kumarkinga. Oh, ka e ova kumale luo se furu le lisi. Hey, hey. Yeah, like tilo lo lel meton fai, ola le meton fai. Abe lau fa mua mua, ile mete tau, ona abe le fa mua mua. Vai pide te tongi, vai le fali na te no fai.
vai de pensino de tavale lang de tavale de tau de ale ai nga fe hoso foso fai so ma ai se me ai ta maiti vai de pilo de telefoni de pilo de power o mena de tau na tino tino mo mua ya awa a pele power. Ele fa pela sa udu fa la vele ko so me nga fi sa ko kongi de power le ai nga nga pe ale power ilo uma ka nga ka pe ya la ni ale wa pe de power bo dise me ko kongi ale wa pe de power ngi ngi skup e tu lo le tava le bo dise penisini ai ai ai tala futu pelisi ai ngolo ngi fa pe wo ok ki de me wa ilo uma la nga ka nga ya wala nga isu pingsing barang ai kala fo dise kup la ngala lu bole bole le ale afe kala ai ole le di mariu la le wa mingo ya kula di mase la kala ai ole le ku sangala nga sawa ngafi la le wa lu la kole lu se la kala ai mele loku ai te ilo ai te no fo le le ma fu fu ma fa soa ya mai fo ele tu le poto ya o te tau wa ona afe fa momo ele fa peno no fondo le ai ele o tau ana wina mai ele fa e fa fi au o le fingal o e a o o e a no for le info la lucia a bu pilo le pao al mi ngoya ku pilo ke fongi de le a ku le pilo le fa le a o le me ko koi ya me ai le sia fa nga o le ping singi o le me fo ile fa fa nga ka va le la ku o le fo ngo fo fo mari ka va ai le lea mai lo mar fa la vi fa mai e le le ko sa fo mar fa va fa mo le ka ko ku sa nga yo ka ka i duo se la ka la ka ko mari ai fa mo le mo le nga le fast food ka la ngi ai nga fast food ka la ma ko ai nga le ang ku ke lo le ya o le la va fo le fa so a vi ku sa le pe ko mo mo le ai nga le le la va la duo se la ka la ai ku ai pe o e e le fa pe ale se pe ni singi o ye le fa pe sa lo ki nga u ku lo ka va oh no no wa fa mo le mo le please stop ka fi ofi ale ai tamaki vinga marka maki ki nga Paul McDonald fa mai o anga McDonald a anga McDonald bolo ki nga ka mai ai ngir kaya o fa mai kusang e wo sela kala ka kusang al mari fo idili fa mai e wo sela kala ai ba ai la ye fo fo anga la le a le nga ka ngi marka maki ki nga Paul McDonald ar sfulfi ku kala ai o ngir ka maki ki wae ba ye le maka u ki o le meri ai mari pen singor ka vale le la lo wa pe la worte le Kalu kalu wai kere kere o meu afiri fide do mafa ufa kafi ofi fai momo be kamai I wanna mame vabe na le beki mame vabe fu le fangi singe se lo mafa ufa ma kokong imo mo pido kamai kima ma abre ko inga vari fo ma ma vai da kala vai ngari ma le kamalu kango ingu mai fala u lu makua me anga lo kango kwa ingu se se fala u lu makua ma Olo fai mai avi o ma angari I fai lau kalavai angala avi la kupi o la mea I fai lau kalavai e manga o mia la fai lau kalavai e angai le angai lo fai mai avi o angari I fai lau kalavai ala kilo le leia ufa la awole o le mai kanga lo makua e kanga lai wangoa fa mai ngu Yawa man kwepe ku kusam fala au ku ya. Kinga nga bala ya ko fala au ngabele fo ba e ka fi ka mai ki. Ar ki nga ile ko ngwe ko mun ka mai ki ala ai ngwa. E ya e ke fi ka mai. Au wala ba mi ba mi. Au ka ka fi yo fi mar ke le ba mi. Ka ka fi yo fi mar ke le ba mi la le a. Ka fa si no la ki ki. Me nga in safe fala wale in safe edisi fala wale ora ka kede va ve kiki ya dele yar kango ya oi fala au apa pe fala au le la ba ngsa ing apa pe le fala au le mai kaika ing apa pe fala au le mo sa bali ing ka wala wing Ma agua que quede babe, agua de babe babe. Debe le watch the Julius Flo no minute the challenge Julius Montasi. Alor jato wat no le malu le tayao. Maka ku ngau fala wet ka ngai ngur kem sa. E langa sa wau. Ayo e langa ka ku ka ko isau do le me. Wak wak wak wak.
formanga wa ya ya si si yang ai fami e kalu fa si ko kalu fa si kamam si ko wo la wa ke le kusanga ai de do man loko fa le la le mak wa fa le kong wa le le du se la kala ya ole fa wa ngai ba le du se la kala ma le kama yo se fa du se la ole kusanga le a maria ma yo se fa du se la ale o ma isu se le fami e alu alu si ba nga fa mo le pesela ni masuka la se kur kaka ba le la le ye ba ba ila ni len du se la kala yo ma si si e du ngoi ngoi e vi ia nga ia ai ale su se le ngi ku pensi ya ul va va vi nga so mo ila fa mai e wa fu du wa alu bo se ku be fa kala vai alu fa me lu maku apa ya sa fu la au nga ka ku alu lu maku ya ba ko ma nga yo fu la au ol fu la nga be fu ma e ka fi ka ma ki ala la va ku ka fi ma iska ma ki dar ko iga eh

0: Sunga o fenga fa ka o ilo kava le phone mo nga Max Ila.
1: Se nga uka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa uka avar. A ole me piko sili. E nga le lua li maka ala adwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au au nanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu tala pia i fa ilo yeina e fa afafonga le radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: O tau sa ili se Samoa lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. Ule au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lofa atu atuanga ile car city, tatala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O isa uni malanga isa mo. Maratua lolo mana rental solo o maua iso se tu ai ngā tāwale e talafea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la tāwale maile malaiva le lei fale o lopo o whangali i. Wha pēlo tātou o fisa au tui ala fua. Pē mo moli atu fo ile fale tali mālo o lo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo iaia tātou insurance cover.

Tai bele wa jelo jo shun marjasi mulu ta jalo le ju la shun marjasi tali ju la shun marjasi tali mai fo ile va tu ja tu jalo fo ya ante ole ngana Britania. Mau fo ile or ja tu so ta inga ma amuksa mo ape ona yai ya le ja tu wa una mar ja tu ta tu ya oli piti mai fo imelo tu pi tono amuksa mo ele sungar fo mai ya Dr. Royo Sangi. Fa wa fo ile or ja tu ta tu tali ju la shun malu on si atu le tu fa salawino ta tu tala mai sa mo pe ona yai le tu ole fiong ngal bol mana tipi out nga vaya. Se mai tatu fa fie fiang bel malo tatu wan tinu pe mai an tatu tala mi sa moa. Tor tatu musika m tatu web ba tu alea. Se pa i vu stay mi ole ole le so. Ona tatu ta mai vo ilea fa mai al tatu proclame. Se mai tatu tau tu se o fa ta lo fa tu lava tu atelo tatu i lungal Facebook mo lungal Facebook mo lungal tatu YouTube. Atalo fa ti a peti mara ti a e a Twitter malo se fomruia. Lisiana Sinta Leolanga, malor si fomonia. La belau fatalofatu, la belau con mori malor si fomonia lei. Fafowinan tani, elu fatalofatu, fa telema of tomai lungal tatu proclame. Lengato foi lea fa maloatu ya laifale abba. Laufa malo, malo con mori malor si fomonia lei. Talofa para, se usa tu masebe usa moria ngaluenga le tayao. Davita sui fatau fatalofatu, malor si fomonia. Malor tawantai, le mafutatu nei sini aus Italia. You need to buy fatalofatu later off of Tai Oka or Kaisi Audi later off. Allow Papa Tune and Timo fatalofatu. Rito Sifa fatalofatu later off. I'll look my foot by 49 fair. Manukau fatalofatu dad proclame to a sound fatalofatu later off. For my loss for loud delay. Lema foot by 9 Brisbane, Australia. Suli 2. Taupe fatalofatu pa vjal mafta mai manuia leaso mari fo le neita ia lofatu ia vui salalau pua ia masuli inei kalesteti tu asa fatalofatu good morning pale pa taifu fatalofatu neita ia fo malor si fo la udelei au mua ta folla malor si fo la udelei fatalofatu to fini vai vai so so ia sefo good morning sefo ma kwalu sira kwa mo sefo melo ira kwa mo jo brother. Se atul fata lova we kalo fa si ofo mai. Lova ku dakta. Kama Jeremiah Joseph Wang. Manu yo al ne yan so wala ngai atul tatu wat no. Ya mol fi mol fi so sani. Fata lova fo le fa tu ya fo ai. Kon ili al sana fata lova tu ne jaya malo se fo manu ya. Le fa long long atu ma u am le tautonga ya sasa lupe kon ili yo ine otara seki wai le manga ya. Ti ele lua fata lova tu malo se fo manu ya. Lema futatu matu ne samunda. Rose, telephone Rose. Good morning, Rose. Oh, amayol ne jaya. Malola ba fa malolo si tatu watu pisi mail ta tele totelo tatu. Ya fa talofati ya tuto umalaba. Melepone lo mafuta maya ya el fascine. Lia lau lupe manu. Malo fa tele mafuta maile Logan. Logan lemma mafuta mai ai Gloria ti va fa talo fatu nei tai fa tai mo le fatu mu mu ele le a to to le le fatu pe a to martino fa talo fatu nei tai ya ole ngata fo ile ya tai tu abe e sera lemma fa tu nei i Wellington lo me tu chama fa talo fatu lua fatu mu mu lua lima mu mu tu fa fa fa talo fatu even fa talo fatu balor se fo la ole le jana le yona fa talo fatu. Malor si fomonu ya le fatongolong wantu in mabali li fale ya Benny al pese lo walo fatu ay fatongolong wantu pese fo ilo wa ifa ipoipo o le le mana ya tomfo ya tiay ya se atul fatalo fani si otatu ay nga uma labo ilanto le nalo mafuto male ne jayao malor fa malor si o ilanto le na fu wo so inga lueng o diso ilanto le wa ma wa malolo a lu malolo la wa wana uswa la to detail ya la fu fu sina malolo ngal ni ja ya ya to yo no mi te chalo le tu life fi le tu la su maltasi e mo ila tu na usu le tayao fu ilia e ya amata ngal wen ya malolo fa malos malolo no sai mo ta to fu yo lo ma fu te mai to no mo te malao la fe ngai mal fa tu ai nga tausi se ki mo ta to le tayao. Ya malo malo le asi si mesi dona ta wo lo le fa yo le petit tangol lo mutu e fa le petit al to ina tangol to ina fa le petit al lo mutu
kilo a si ilunga ka ke mo me fa yo fa poi ponga pung yasfango fa fi ko ai pu fa yamanuia yamanuia ai ke duango fa ulu ma fai fa ye lungo la la nga le vange lu ali sa fa popo kasi le pu kilo ai ai ko fu odua ma lipu mailo ai ule vin ngor koko so nga ngor koko la nga fisi lolo ai vale mailo a nga fa fi ko ai lu pu yamanuia wi ya ga pa le lu ai pu fu ye lu pu ki mailo lungo la la be mailo lu ali sa fa popo ya pa mari kisir ko ingal lu makua uma upu ye kau foi fuanga be ngau uma upu patalo fatu le jaya chana yohanna ya fila wi ya patalo fatu fila wi ya le mafuta tu masia umam ya lusila se ulunga ini otahoho ya patalo fatu le ya merit roberts malo se fuala udele oi ya patalo fatu fine ya florentina malo sista malo ya tele yang aluang al jaya wau falanga wifi poipo Quando vi le mole vivesse lo mavo folle dai alla stoffi che mi se le putie sto in ma se do ma tu anna valanti elle nei dai

Si fuga balir sunga juna vai luwa matatu wa banga pe singa su fe fi loyal tayao. Ina utali mal table wa tilo se formula ono minuto che ne jula e se formula jasi. Pa malo atul tatu wa tnu malo no sai malo fa malo losi. Le vo va ya ti wing ol tau le nei tayao fa si a wa mai. Pa malo mal mai fo le nei tayao. Ya polenei a sotofi wa tanto yai. Pa wale mea, ya na wa vatus tu alalo, fai fai mali, on va vavi tanto. Papa ai lei wing on tau a misi feo ing on tato lunga la jelly. Tau fo na mate tu ma ti tilo lei si la sila to in on la jelly. Ya ma fo fuanga o le nawa ta pena ti yai. Ya fai fai le mula i o fai. Ya o tari tari yai pele tato so ta inga ma amiki samu lunga tato pokala me lei tai ao tum fai tuan tato so ta inga. Atalo vatu le nei tai ao. Telefone ta tu pa angali mafto mai fa talvati am talena fau balo se fumuri ale ngat fo ilia pa talvati mo leusi ama yava para lo fa tu mo ai maria tele tu jang mangal wen ngalo fenga yai si awo ya tu sanga lo mafuto mai sini au sitan lia talo fa ya tu sanga para hehe ya ba ba pake ia le dua ngad wen nga a yang ada la ia adla ia e fa dua ngad wen ngal ka ya ko po pa vo ngalo wa sa mo ai la ku so nga fa yido langa Mali la iwa wa kurikunde far kali malu nga ngofo isa mo a le ko kongi ya le ko kongi na uika la fungali if you wake solo ma uma fa ma mauma Allah jai kala pulai jamu ai solo ya uskan yang ar kam kiki tau iya le nga tau le kala dis kemalu e solo ar kurilo ai e tu dia E solar kuri lo ay amule. Ne bala. Tiresa, fatal va Tiresa malo se fo monuia. Malo fa tel maft mai, ya ta mali pese fa bol mole. Ka mi se pese mo ta itala nga le otino fo to tsa se boy kalu fa. Ya ya. Mo fo ka kasi kako. Yo dal mi ke puri fo nga wen of ko kas. Wa furia o skype yo fiela ve ki fi malanga ya ya lu dispik, malu dispik. Armi nga ko e kai ko odua. Ye pi faku ku nga kafu di lihat wa la pi fi mingoi ari mingoi war fa ya ofe ke ari ye oruke ngofu ofe ke ari akale yo ya mangi mon ngofu ka sia ofi alu le me ar wa mingoi puri fu o ye risi me ko polunga ru ma fa fa ka di lei o nga ke ngofu ka kas atala pa tu le tayao ya ye le so ya kalamba mar fatia vai fa ta yuso malor ta wa ta malor nga lui fa malor tu ya mobi Almov fatalofatu malo se fo la lele tu tafa fatalofatu fo le nei jayao ta vita se mun tafa fatalofatu mo sta tu pese ma u mo si uso fiti le e fingaluenga pa longa tu malo se fo la lele petimara fatalofatu le nei jayao a fa malo tu fo ia foi fatalofatu ia malo le on sa ia on fa tua si dia ngai kamare le yer fo ma ia fatalofatu ni sio jila tu le ma futu badungala tele fa maloa tu le nei jayao ya up da toa wui kalua fa ye maloa tui fumangia doctor talova yoso si yarmia pa mulea tu alo faanga ya rsungal fa fengainga ekipati ba marifatua ya po mate ba bevo ye le kalisi e fakasa ale arasi e perona arasi le panona maloa tui fumangia ya te utomre kalisia ya maise ya wui talofa pangamari yopu wa mai o le nei jayao e siro kamari lei Fai de lista mo ftanga wa ya le tina le ainga. Se lau ainga fata lo fatu nei tayao. Pa malot fo ia sa pulu fa se fulu malot se fo lau de lei. Vai. Pa talo fatu le sungal fa fingangi avai se mo fatu ia po mani. Pa lo se fu monia. Ya pit mar. Oi ya se pese mo ai fo mo se fo a. E wa kamari le ya se fo mara. Peti mara wa kamarele ya sefo wale kwe fedu wa Sela wa inga fatalo fatu lei tayao Saka pese maanga ya lea leki pungo wale angala ngangola ka iye konga fari maanga Woi kai lei woka oka Kai lei nga ngiki nga iya lei ngai maanga ya Nai maanga ya nai maanga ya ya Oe sela wa ngai la langa iye konga ya Pai fara lave mama wale selengi Lai matala tatu vaila hipo life in a Ontario Sunga alfafingai nga ya Waisee mafatu ya pomani Tai tu ave esera fatalo vatu lei jayao Luas fultasi minuto tene ia Lei tu lai sumultasi
lungar tau chupa langar si fongar wede samo ta sibo cholo amo ta tu fa vifianga si vifiloi awina pe mo tanto ya o lo titi ti lo ta mo fa pel ta tu so ta inga ma mix samo ta mo level ta tu proclame pe ona ma seri ya tu ya so lulu a ya stofi va sta jasi sina fa vifianga mai le sunga ya misi lu kisu ai wolo fa tu mo ta tu want to know mai se ta tu lo fa ta tu nga singa solitino Lofa le tua ma yelan fa malolonga ya te uto uto u mama ta.

sa kaunga e nunga la au ai lo fa fa finge mai lo le fa e le leo leo kaunga e nunga la fa pe ai bala mon leo leo hi police I like your sign yo la e la le ya la fo le ai nunga e uma fa po vi mai sa kaunga lu dua sui mas skyli e vai la po le ai police nga le leo leo ki we nga fa me hi police I'm Joseph. I'm on the tree. I like your style, please. Yang aing malaya ni, kau mana lima ayo? Papi le malu leu leu oil ayo. Or fa fa fingin mia. Wo over fa fa fingin. Over style fa fa fingin ali. Eh, tak kau ifon. Ya, I don't even feel ngah isi povinu ngali. Inu ngali ngalah aku kau kai fifi di. Ini angon ni pobi. Bau aspi fata lewat tu leh jayau. Leh bafu jatuh nei ille jatuh super tire ibai jelly. Bau si pobi amalo fata jelly mafu jamai. Selau aing fata lewat tu. Ala, si angon aku musik aku ille kimingo ye ya mau mula aku ye langang ikonga. Yo pe pe aku mai di mafu di kosing ola langa. Yo fer kosing ola ufala. Arko singa fo di lo wa mangkuala le se e lo makua ma ia ya bai e la langa le konga ke ke due lue va pengei ba mi ngoya ngai ruma ya uma ngai makua e fi ai ar ma puse la lar ka ngular ko inga la ya u kafa so pa talo vat ya selina fa talo vat le te le jaya o spia ma lo se fo moria le maria tau nei samoa e mi ange yo le fa pa lo o le pa ku e fia Ilalo le foloa E alunga le moko Bajo le solo ima fongo le Aulia Ala E faku ni momo e fongi aso wale aso stop Kuni momo e Awa e ke faima e kuku Tipa en Alai Alai sea fatalo fatu ne jemme le jayao Moni foi jitu manga lue nga selau ainga Pacalo vatul nei jaya of after mafto mai. Abe jabale lunga la jele fai fai mali ocho sa. Jalo fai ni abe jabale. Pamalo tisio siya pesamino. Para lo vatul mori yang aluena. To te lo ila tuole mafuto mai lungo tatu pokalame na ave lori, ave pasi, ave taxi. Ia ma ocho ya fi hoa ifu ya ocho ta abale. Ia ma luole ngosai. Ole mau atu auto lili caya, awe mau amal uleo. Ia lo ti fata lo fafa solo atu atu ya auto mafa malu atu. Nai for mai lo fengai maletong fitting onga sing ngasik tono for mai esese. Fata lo fatu for jatu pokal mende caya. Malu lo fayer fay ba malu mau tu cuci mengaluang fengai. Mareko lo nese fata lo fatu nai caya fau. Si adun fata tu fa malu yo le unang mende tu fau yo jatu konsula. Tatu malo ya la fionga ya por salue fa por lua malantu foi ofisa o lo ngaru de ina e mangele ya gata foi la fionga la pepe tala ilene malantu o nanga to tanga tietia kitiona alo fa tu manu ya ngalu ya bo foi lantu umala val na lo ngaru de mai ma ma to mai e na le tanto

Tulu tasi milu tia jale ole chula si malua Fa malulua tulu tia tia tia ua leo Ole tia tia poklame Ia male sungal fuma ya Dr. Roy Yausangi O te loa ole ustari alva yasol nei ona O te loa ole fsui ingo taimi Mantua fu ele te le vavi tia tia I chula e lua Ah tia tia ni ini usila Ai o ustari ala o te loa Walua te alisu tasi Pon te anale iva yalanto Pues tu langa fa pena Elo mawal tia tia poklame Ia ai te loa ala atu mo sfa bo pongal tatu pokal mervas fo ial tu mo fo ilio lisi onisi tatu report o tu ina mai mo tatu am samo e mana ye yo ne bayangal tu tilo ti am samo o lo o tala no ina ili tala fa tatu le tupe am samo la bala tau ah ye o ne bayangal na lena ye mo se so ta inga fo mal tatu fo mai ale le to fa ya pa u doctor yo sangi ya mo ne bayangal mo tatu le nei tai ya ai on no te lo fu ye ingol taimi Ona lei amik lei ostadia I terminei le to fa ya pa. Ai torsi le lo fo le tu le vas foto e modis fo pongal tat po kalame. Non tu fa wo fo ile o tatu a tatal noanga o me fa fainga ta fa fainga o fi ile tatu to tua. Patalo vati chan le chan le ta sulu malo si fo la le le ja yo. Maset one patalo vati le ja yo. Ya au le ya le asto filanto upu afa si fo manuia patalo vati le ja yo fo. Le fisili mai ia maset ile tanto wa fo ikoko sa mo tele tatu falolo a pena ile siri eco farm o ile taro market tele tatu falolo na mo ile tatu koko sa mo ai mana ile tatu koko le sa mo sa mo patalo fatu le tayao ya mareko lo nese malo si fumria sunga fa fenga inga ya jala pen alo fatu lo sunga doctor malo si fora blame for Maria Poni foil ne vayaso malo le un sat tatu tof tudinga pe ona ira na pongi iba minute chalo chula sumo lua le foi sa to un night mungal ne ya ouli ya poni foi tayao ya on sai foi tatu fa si masi se ola wala fa tatu tere le lu sai lu ola wala tatu ola matala ole matala mi pitsilon taua a ole matala mi pitsilim taua lo no winga I want to show on the baby. I want to give baby kelly. Yeah, fasi do like ki hala wari dunga awala. Lenga lelo fasi fasi masi se ola wala. Yeah, matu do fona timunga. Nite em bon fatalo hatu le mafuta mo inai fe matam tangi. Inai to mitel matam tangi lo mafuta mo yi ni fuita ya lunga tatu tatua. Eh, ese nama ngi yonga. Pau nufu nufu amba ufa. Tu efa longo longo pokalame fa soa le sunga le faya onga le sonafi. Le sunga fo ile fo maile le sunga ya doctor. Ta bai te tunu. Pe ona ya ili tatu fa soa le tatu ngana sambo le sonafi. Ae o nufu nufu amba utu ema fo loto. Le upuro le tau pau mani tau sala. Mani tal talanga ele fo iya temali yor tatu watinu. Ole wingol upu tau po, male wingol upu tau sala. Au ufa pelea. Ua ala ngata tau loa. Mafao ngale upu tau po. Ili sa ilingo li tatu ua. Lale lei. Su ingol tau sala li tatu watin ua. Lea fao ngai upu tatu ula upu lor tau sala. Ia manatua fo ilo umani ili su ingol uwe yei. Le mea sina. Lewa su ima li te wila le mea sina. Au le mana iala. Ai fa nga lo la sui lo mo le putau sala ile o putau pou sa ilinga o si tau pou wala tunu ma sa ilinga o si tau sala wala tunu o upo e lua o upo e lua o sa ilinga o le tau sala mo sa ilinga o le tau pou ha o sa ilinga o le tau sala o sa ilinga o le tau pou ai o no fole mo to e baba ai mo to e fa ngo longo na fit po klan Ile fa matala ina ole upu tau salam le fa matala ina ole upu tau po. Unala, si de lo le avil upu tau po. Ile sa ilinga o se lale le yo samo pe ona tatu ye le telo tau sanga tau lunga ai po kalame. Ale te wila le la tau sanga wadu. A o lewa sui le mea sina festival mole ne tau sanga lon tembo mua. Ai pe mana yo lola ai sui ye lua. Ah, sui ye lua. Sta ye tau lunga foi po kalame le mea sina. Ile sa ilingo si tau pou. Ya wale aya ya kau pou ay tu malo mafio anga pion masani ay ona ole pokalame. Ole pokalame ole olo te walung ay pokalame di telo tau sanga. Lewa sui mari festival ile mesina.
balanga taulon fa ngalu pitopo la so fina ngalu ye la sa o fa fonga il pokala milaso nafi le tal talanga le wingal upto sala le wingal upto po le ala na mailo mutu ala lo le sunga ile ilana ia sa ililinga fa pia ya si le lo le fa nga ole upu ole wingol upu taupo fa nga la le avisa ole upu taupo sa ilinga o si tama ta ilale le yo le antinu e se le mangir fa so le sunga le fo ma ile sa nafi fa lo longo tu to ya mana ye tili wana sa ilinga mana ye fo i tapena penanga mo fa nau mo fa nau lo i tutu no le universite e mai se le tau pati ya to le antinu le lo ma fu ai na ye tapenanga ia e pe ona ye ia na ye fo sa ilinga pe ona ile fa ngai no le putau pau mo tau sala e matango fi tele matango fi tele ya le pesi di maji le sika ko pa angale pe fa fiela le tau vanga fa fa fin po le tau nga tau le tau vanga fa fa fin ia wa le afi ka ke va ai le ai o le atu fa longo longo uia o le sa ilinga o se fa fa fin pe sa u iko iko ia wa le afi fa longo longo afi tau vanga fa fa fin la tau ia ele ve ma ia o le afu wo le tau sanga le tau mi sa ilia se a se fa fa fin pole por se meo se ringo se lale lio fa fa fi e ka ide bai ka ki maka maka ai si kai mi ai ka le bwanga ri ka ka pola ka unga ka wa pe ka wole le lale lio fa fa fi ni pe ka or ka usala fa fa fi ni ha ni ka ido pola ka ya wa ese mane foi o le upu lale lei e abea i le tupa o tamaitai ai o le upu au lelei e abe lei tupa o lii o le tasi na mani i o le faasoa le aso nafi le suga faiaoga po le suga le fomai o le lalelei ale e saʻiliga o se tamaitaʻi lalelei o le upu au lelei e abe lei tupa o lii ia lē keleagako faku i kupa vaivai ele au lelei o e se lou lalelei au lelei ma le lalelei oko Fifi de algo por ngang sabor me ka ukir me lo yai e pulea o ya ale fa so na sa ile tatu po kala mela sanafi la le le mole tu pa te mai ale au le le mole tu pa li sa ile ngal sungal fa ya onga doctor mtavo te tu no le sanafi tolo minute ta tale tu la simolua